0: di commission sociale. Motax wé len di tabal seni koppar di 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéf Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam.
1: مسلك من أبجاي خير من أباد وجل الله مسكني تبابا مسلك من أبجاي خير من أباد
2: UKP FM
3: 7h15 8h مات ماتنا باي تبريو
4: سوخنا مبين جوغل جلتي سقاليم تنيو بندتي جل كو جوك كني وقتي أي ولف نيوي نيكو جار soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaaf bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya taxba
3: 7h15 8h map matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mbokk talibé ñu ngi nuy bax te di len ziaré di jital ci neubek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general demul diko ñaanal di ñaan jëppul cheikh modou bamba khadim sul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cherno ibrahim mbake khalifa daru muhti nuyu serigne mamour mbake mam serigne mahamoudou murtada di ziaré bax serigne takku mbake mam serigne mahamoudou murtada ma ngi nuyu serigne assane gatchou touba di ligi soxna mam fatir fi ci keur serigne takku di nuyu soxna police le fi ci keur serigne murtada bokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen doxo ci and ak seen bokk abdullah sall nuyu rek ziar bu ci dile jeew ñu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne pap ser bay de mel ñuy neñu ñep ñu jël mbokk mu joxe kaddu tay gi salam aleikum
6: wa aleikum salam
5: salam aleikum
6: wa aleikum salam sallallahu ta'ala wa barakatuh
5: deggu ñu la bu baax de koku xamna ne telephone bi mo dise leer ñu jël keneen ki joxe baat tay bi salam aleikum
7: ku yenn aw jiw kenn duko ñaan bol
5: jërëjëf
7: leerna
5: jërëjëf ñi ngi lay sant
7: ñi ngi siari ñepp nak soone ma ngi siari bay ñang baawal do ma ngi siari bu baax baax fa jël ko kan to yir bay daru kra ci rek ma li ngom fatte mo len fama job dax dat siari fatin ma se man bint sama bay bol la bay duko siari diko ñaanal duga nak bir xari ñep rek fatte wa ñep jerejeuf assalamu alaykum wa rahmatullah
5: okay ngi lay sant tay mo joxe kaddu gi kon ñu mëna and ak yeen ci 33 966 0909 kaddu bu joxe nak kan na mi fi dooru ñu xana assalamu alaykum
8: alaykum assalam wa rahmatullah gala wa barakatuh cheikh abdoussman li ngi lay xiyare
5: imam ba fekk ñu la nga yona u jiwu
8: jiw de mom do fim tollu mom dum wax na mom dañu tollu ci bu ci jiw nak
5: ah dama yakka dang ko yenn sax mo non ñaan bol ma baye
8: waaw wi jano bi dem mom daana am gënaaw biñ siaré ñepp nak ci julli ta borom yalla dolli jamm ji yok xewal yi te sam njibot gi te def leen njibotuk l'islam non koy sakku bu baax diko ñaan ndax nit amul lu njibotam te rew mi ñepp gën na la kon na ñaan yalla dolli jamm ji bu baax baax baax ñoo ngi siar ñepp nak bayu ken goor ak jigen mag ak ndaw gëna bu siar baay xat ak baay bolle ñu ko fatima ko baay ma jaay waye ndongal daru ko dos ñu ko fatima mi sambatal beto duñ ko faté ak seigne dam top mu tedd mi ak ci joxe kaddu gi seigne omar diop mu tedd mo bax mi té ma amone yene lol setti khalifa daru musti waye sa borom yalla dogaluko ndax khat khat yi jamm ndax dama amone ko wajiko ci julli gi moma té lola moma té ak yono dakar mo fi dem yoy yep di galam ko lo xana day tal ci kaw nit te doko sañu bañ ñu siar ñep rek ñim ci kaddu bi di jaajufal borom kaddu bi waw o yi janu de aw jubu de kenn wor ko ñaana gun mbol ndax kon jakam ci la ndax jubu dafa doy war ndax cheikh abdou jubu da ngay faggu ko ci lolli bi wala boko fagul bu negani ño tek yow lo xana waru won ndax yank waruna am ay juroom fukk ñen fukk tay ñi dila ko tambali jaay yokku nañ ko xat diko jaay ñaar témir te yank doon jënde juroom ñet fukk ba ci témir ak ñaar fukk legi nak sam ci jaar rek yokku nañ gerte gi di jaay kemb gi ñaar témir xat
5: imam
8: jan te mo nañ nga ko jënd ñen fukk dërem ak juroom ma xali am so juu rafet defar kepp bu jëf jiw jëfé nga dem jiw ci do micio do mballo waye dem ci coopérative ya sako ye do xulo ko soow bo fa
5: imam
8: zat bi nak li ci mëna jëlé dafa bari
5: imam da ngay xawa diglu nak ma laaj la
8: waw
5: da ngay xawa diglu waye da ngay bay nit ngay wax deeng
8: waw
5: légui dama né
8: aha
5: man dama yaakar né baykat yi dañu wara génné aw jiw koy xana yow mo gën ci dem diko jëndi wat
8: waw noni nga ko wax né la wara ami da no wara bay sun xel buñu bayeke wañi suñu jo xolli fuda den bu julli jot bu jita jote rek ñu mëna jëm ji mo xam kepp la mo xam gerte la mo xam leneen la mo xam ñebbe la waye nak ñun dañu amu ñak fayda ci walu mbayka ñu ñak fayda complexe ñak fayda ndax yow am so gerte ba pare jëm jaay ko lepp bam jaay bu nege ne nak nga dem nak ñu dilo ci kin ko jaayam kat ko mo ko tok ci auto yobbu ci deppay xolli en tegaat ci saxu jëllu ci waat la ko ci mart bi di la ko jaay ñetti témir daw ñetti témir ak ñaar ko jënd na waaw té waaw ñetti témir ak ñaar
5: wa légui yow daw lu téwon nga def nonu ñom ñi def
8: waaw mo tax nak loolu lu na def ci jangate ba ma defé loolu bu ko yalla dawalé ren lama am ak ñew ci su ngerde wañ na ci aslu ba nga xamné bu ma doon ke dumay doli waye mom wagnina xolli wa way ay nit ñu dimbali ma indi machine xolil ma denc su ko dem boye ge ci ci ñu fi na bo amé lo dolli ga dolli bo amul lo dolli yow ak rek na am nga lo japp
5: legi imam jamono bi kañ dafa tolli nit ñi tambali dañu ji wala dañu xaar bo bëtt sé bi ñaar yoon wala mi démé non
8: waaw ñi ngi ci tol nak ji bu ñu luddul france dal tambali ni am nañu bari ñi tambali france ñu farlu ci lendem gi lañu wara parasu boko mané boko mulo nak bu tawé nga tax wayé boko mané dal ci ngendum ji ci lañ wara parasu
5: parasu moy lan
8: mo gën
5: parasu moy lan
8: parasu moy wa am ca dugut ya xam da nga yor machine nga dem ba ca toile ya nga ji ci nor bi ni mo bu dé machine da nga ji bu fekkan da ak tobi la da nga tobi ji ñu légui nak li ëpp machine lañuy jé bo jé nak bayyi nonu def say sawu jup ñi jimu baax bu ko réwé ku lay taw bo lana parasu bo nga parasu bo lay lay ti nak lay baax lool ci bu tawé bu saxé rek du am ben ndangment bu koy lor
5: France mom wourna
7: waye fekkene na France woko nak bu tewé rek ñaare dem yalla ay socket ci feñ rek dañuy daal lek gantu da ci ñum gëna gaal
5: ha ate kon agale li nga bëggon wax
7: waw légui nak ci walu ju wowo la wax légui nak fo yakam ci gi lañuy bañ ki nek ci di bo ji ji gerte di yew juum diko ji yow nak boko ñaan bolka yakam ci nga kon nit du yakam ci lay cey ka dal te xamna lu jëf yalla dana ko mëna def ndax yalla mum teewul da waye nak boy yakam ci nak yakate fokk fek rek ku yakam ci day yakate waye nit ku bax day cey te dal te xamna lepp lu wara ñew ci sobe set da nga dana ñew lu wara ñu ci keneen nit ñew ci wit yalla dana ko tetel ba indil lako waye bu mu tax nak nga def lo xamne waru ko def wala nga dikke no xamne waru ko dikke nonu siar yi ndax ci gënaaw tax assalamu alaykum wa rahmatullah
5: jere jeuf bay kat dang koy lacc walum tol yi bu dugge imam be bala nga ñu re ci kon sant nañ la ñu dem jeli keneen assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam
5: ñi ngi lay nuyu top serigne dam ñi ngi lay ziaré
9: bay platform
5: wa kay top
9: sal na ngeen def
5: ñi ngi ci jamm
9: bu imam gene maamuy ñew
5: ay wa kon maamu
9: imam yalla ko yalla may jamm
5: ya allahumma amin
9: mo yagg waxon ñu yogge di gumaak bepp julli
5: da dafa mel imam be sax ni mu yagge ci tool yi ni la mamoun bi yagge ci tool yi momit
9: dafa mel ni imam ñu yagge ci tool yi ni la
5: mamoun bi yagge ci tool yi momit
9: waaw
5: ay wa kon mu bayyi ay wa bismillah yu dañu
9: def ay ci dafa bal bu gene fu imam jido mamoun yu topay yalla jëm kan barke sey fon manam koy yenu jigo duñ ko ñaani mbol
5: waaw
9: ah dafa mel yakatal ay ay de
5: yakamti
9: yakamti la man de lu la ma joxon dafa mel dal dafa bëgg nit di teyel
5: kon kuy ji mom desu ko yakamti ak yor tol dem di ji muy tam desu yakamti dundé yakar rek
9: moné
5: wa ñew ñewal yo xamna suñu déggandé mom suñu waxtaan du mëna neex
9: dégg na di
5: amna lu dégg wa ñewal yo lañu dégg lu waaw
9: amna di wax li nga xamna
5: ya waxal rek yo lañu dégg ba tour
9: ah man lañu dégg ko man xaré yo lañu dégg bu ma xaré wax yakam da dal lay téré dafa bëgg dal lén lu né bala nga ko def nga nek bam jot ndax ki roja alam bam set mu ñu ci kër ga bo jidu bo def ko ci lekkat gi ke ñoo ngéeram tek ci suñil yenu jëm ci tole nga nako may ma mbol wax nga ci wax way du am ama godé dama gatt gatt da nga to yaari baye ti wër su ga mbol dafa da bëgg dal kenn ko ne loy wax nga nek bam jot ak bo waxe lu jottu nit dañu xam ci sool ko te ko salam du faju na la nula ko jangate yalla ñu yaw du li jamm
5: amin ya rabbal
9: alamin ya makka lañu fi yalla bol
5: jere jeuf kok moy serigne dam top degguma ñang lay jaar bu baax jeli keneen 33 966 0909 salam alaykum
10: wa alaykum salam
5: okay serigne bi ci mbuso bi ma ngi lay nuyu
10: ya rabbal alamin
5: yow jot nga jaar ci mbay de
10: mbay mbay na mbay mo xoromu de
5: ah ba ba xaram nga bay wala sukkar nga don bay
10: na bayal tolu gette 1974 ben kal xam nga kal
5: ben kal
10: ak ci war ben ci war
5: waw
10: mo ni ma jiyel ni ma deko raru ko ni ma deko dem
5: ci yalla
10: mo gonte ñew tuddi ci tolu nena bo ngon jot ma sel mo ndox mi nibi mu ci roof bok fi am la lepp boy waye teew bu ko joxe man na juroom ñaar
5: wa yow mi keut yalla xëc dal ci mbaya bañ de
10: barki seug do ba ken mus ko bay waye bi ko xëc ci tax juroom ñaar ci ko juroom ñaar
5: yow suñu borom bayal la lay toll de ya nu muta bay rek
10: bobo mbay xamba ben kal kep leen di bay ben kal juroom ñeen kilo lay doon woon yalla daram bay bi ay xam nga kon bay bi legi xam la da gam
5: ya gre bo balek 5200 la juroom fukki témer adi manki ñeen fukki juroom ñatt
10: ci la sa bay ci la ko baye nak
5: kon yow mbay bu mu kon ki wo ci ba legi bu fekk da
10: yeu jëm ko ñaan bo manam fi mako jëme moy gone go dugal ci place muy jang metti ci wacce nga ko loko lo do patawon jox ci liggey bu lo lay jay nak nga ma kay nga ko ko sama bu metti mu yaxe bu yaxo ndax ku jang metti da wara ko ci muñ ko xamni du bo xamne yalla dool na manam nga dafon te metti lol mom yow jiw la dang ko jarignou lu bari la ci bo xali ko nit ci mbeccum pare nak di xol la patron di am yow nga am ko yow patron do jox dara nak ma tinan ko ko tan ba mi ci lu yax yakam di rek ni yakam du yakam ah lu dal ci la ko jini jambar ñu imam bi mom indam doom na tax seigne basir seigne bi korban ciri korban
5: ciri korban
10: bon da ñi ñepp ak jaar ñepp ak bari mam bi salam alaykum
5: alaykum salam wa rahmatullah koku moy serigne mohammedan saho di wote fi mang koy nuyu ak wa bawal media di nuyu baye cheikh gairi dial ñafa nek ñom ñepp salam alaykum
11: alaykum salam wa rahmatullah
5: ñi ngi lay nuyu bu baax
11: fiade
5: ak ñu ñu wa baba lo yépp
11: la baba ya da ci ñu taak ci ñu kali ak señ abdou kadir ñu ñaanal fa ñu gudd loola ko bi ak tay fiade señ cheikh mom señ saliw ko ñaanal suñu borom xari ko aljanna ak wa kër señ mo sada yi yu ñu deddu ya no suñu borom xari li na jëna ci yok ci ni leer amali nang fiade señ ko sam baat bi tam ak señ mamadou maron amalo mo ne ko yano aw juude ko ko ñaan bo ay ak yakantu mu nta wessu non la ko xane dafa ruuj wara france france wara am yer doga mana sax wara bay baxalu mat leer dugug doko ñor nga bëkk ko ñaan bo ci bu ñaro juur yakam ci nga borom bol mo de wala dafa wax ne borom jekki de ko jekk yow da nga tudda ko ki na bay kat yi dañu amul pul nak ndax dañu war buñ bayate wañu du wala ñay daf ne ku reggu reer te lu wañu nek aw du wañi ko atal ko bu fekente na da nga ji fukki beuri koy kem xolli ko muy sew ju muy fukki beuri koy kem war na don taw ju nga bay ko nawet melut nam wara mel nga nan amna fukki beuri koy gerte wala amna juroom beuri koy ger soxlay temer jinn te soxla soxé mun ta faw te lu wañi ju wala nga yor gerte ñoglu wo dugut woné da na wañi ju wo du fekke nawet wala suñu jaay am na nu goor bok da da wax duma nit bak bi te bak gi teew bak gi bu teewé bak bi mune su wala mbir mi mom xamna né dañu denk ñi ngi yakamte rek waye nak mom wañi ju montal ko la ñu ñaan la ko réer sabre du ñu gëna damay wañi dékké nak boko dé da ngay lekka réer tam dékké la rek tang fi ari ñi fay ba laq ñi
5: ak jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax Serigne Mbaye ñang nek ci babulu ñem jëli gënen 33 976 0909 salam alaykum
12: wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh abdoulaye ak
5: lay ñi
12: taxar do nga tay
5: jërëjëf ba cheikh ma ngi lay nuyu di nuyu wa touba tay fepp kan
12: alhamdulillah deug nañu kaddu gi mo ne ku yeno aw yu jëm ja tole kenn duko ñaan mbol
5: wa li di la wax
12: aw lu am la ki yeno aw yu bay abdoulaye jëm ja tole ya boko ñaan

0: bukade fena kon kep yaangi yor dafa am yaakaari wala yaakaari wala yaakaari ab dekk ju ci aju waye nak lo xamne dañ koy def ci long temps la manam da yag ci karam buñ ko sekkatal rek nan ko lig no waxone gisa gun ci dara wala lig no waxone bisa gun ci dara kumu meena don la wax rek tuduma kenn waaw nit dal bu fekenteene dafa am lu mu yor lolu nun ñepp ñu xamne kum tege won ci say loxo yit meeno ko tombu tay yak ko tay tay it am na ñeneen ño xamantene defo nañ ko defuñ ko nono kon te ñako te ki loxo den def nañ ko may jam kumu meena don rek kon mbolam ñi nga xamne ño nek ci rew mi di ay lawax yi xëccio rew mi nek ci ay kanami mbolo yo xamne dañu wax na ñoom jëpp kum ci mëna doon défar rew mi la bëgg nañ xamne am na ñu leen fi jitu woon té li ñoñ yi li ñi di wax rek ñoñe itam loolu lañu waxoon
1: ah kon nañ wax rek
0: waaw kon fañé jaaroon rek fa lañ ñi di jaar kon nun nan amum xel nun ku mëna yor rew mi nonu may jamm nun bayyun mo xey rek non dal li nuy may njariñ moy am rew ka ko yor ak ta ca gannaaw bekk ko ka fa jitu wor yor ko ñepp kenn ko nek da am lu la ci war yow yow mi ñaan mbol yow xamal ne yew itam bul xaar rek ne wa yi di ji mbol mi mu may ñaan ci la yaakaara añ wutilu añ nak te boko ñaan mbol way nak wutif añ bu la ne dara la may mbol bo xaje itam naka xamne bu añ jote do gis mbolam mom ndax limi ji mom ñu reggu
1: ci yalla
0: wa limi ji ñu reggu de ak lum la meuna wax wax wax da am lo xamne xel nangu nako ak lo xamne xel nangu wuko
1: waw
0: ndax ka jiyon daw nawetup dawam bam ko jiyé na melon ak waxtu bam ñoré gisone ko xam nga né heure bobu dong la am bay di ñor ki bëgg ñew bu la né bo mako joxé jiwu su mako bayé man bu mako bayé dal dana goom jox la ci wër jappal né bu ko jiyé fi ak wër du la ko jox lo du né ndax am bay di ñor ci wër ki fi nek itam nan la bu soob yalla fi ak nangam jappal ne itam mënu ko mënu ci kenn nit man na wax lu mënu waye bu jëf jotté la man dong walay def kon nak yow sa bop yaay xelu yow mi nga xamé da nga bëgg mbol yow nga xamné mbol dafa am heure bu wara ñor nga wuti leneen lo dund nak lul mbol wala ci war nga def ko ci tok nak té may ko japp waye dal ku mu don ku nek rek nun ku mëna yor rew mi ko yoron ak ki koy bëgg yor ak ki nga xamantene bi moko yor rek ñum doon non dal nañ numay jamm rek nu xey di wacc non inshallah lanuy may mbol non nu fas ko yene fagul sun bop mbol je bax na bu bol ñewut nak fekk nu yor nak sun dugu bi suna jo xane bu gisun mbol man ko saji nun yey ko xebati ko te lekko nun ta
1: bay sia
0: salam abaki
1: tay ji suma bëgguna xamal mbol man mi nga xamne duma bay kat daf ma tol di bëgg dundé li ñi bay lan moy mbol
0: mbol moy bu dugub ñoré te go bëgguñu ko dugub ñu ñal nek ca tan nga te woogu manam pep mi wowogut nga dag guppa dik tal ab tal wut matum bafa tal ko tek ko ci muy ratati ba wex tal wala mu ñaka wex jaka fek wayral nga tek ci guppi mu ñor nga rab ak mbolal guuy lay don lañuy xanc rab ci ak buum buñu na rab ko mbolal wala nga wut ab aw lu ko mara rocci rocci ko mu def am pep mu ñu lakala lol moy mbol ca toyay ba
1: légi nak damay gis bu néw ba tamalé moy mbol yoy nga wax non bu génné ci kaw gi yenn say day am lu melni ay xom num doon melni dal xom tutor lañ ko tuddé xom ta boko roccé sax yépp mané la top jëmëna bo amugut ay pép lolou ñu koy tuddé
0: ah lolou palpal la tuddu palpal moy tor torum pép gub bi bu fekkénté né manam da focci
1: génn waaw
0: bala am am pép da fay am lu démé né lu melni appënd bu ci tax
1: lolou lay wax
0: melni ay tutor yu xaw
1: kon lool moy tutor
0: lool moy tor torum pep way na da am tutor am palpal la tutor palpal momu bu ko defé moy wané né pep ak yow waja am dama def palpal momu du gi day menen manam day def menen moy li nga xamné moy pep yu mi ngi formé wu
1: waw waw
0: bu formé wo nak palpal momu day soxla taw bu tawé moy rousal palpal momu
1: ci yalla
0: ko defé pep yu mëna genn ndax bu fekkenté né palpal na bam def ki té tawul bo layé da ci tax moy waral pep mi day am benat manam nga gis pep mom nga xéy day mel lu xour
1: waw waw
0: ku ko lek ko nañ nelaw rek ngay liggé
1: ah ñi tayel ah gaay amu di nelaw ko nañ
0: gëgë ah tayel lo nit heure bobu dugub day soxla taw bu baax ngir palpal mom rouge pep yu féri naaj yu tang mu mëna genn kon nga gis né yalla mi défar lu mu défar lu nek naaj dafa am njariñ ci mbay naaj du ci agéne tutur muy taw rek kon lu baax

0: dafa am lo xamne ci mbay naaja koy defar naaju tang jiru la
1: legui damay setlu ci ñi bay ni yeen mo ci yi nga xamne ñoy ñeuk ñor bu de ci mbayum nawet mi comme tay ji damay laaj ba xam digënté gerté ak gëjaanga ak dugub bi ak xaal
0: sepp bokkuna ci mom sepp
1: ak sepp ah sepp bokkuna ci ñeuk ñor
0: bokkuna ci li ñeuk ñor ci nawet bokkuna ci li ci gëna bañum ndox mu bari
1: hãn
0: ñebbe bëggul ndox at mo degg ñu né ñebbe bari na jappal né ndox bari wul ñebbe mom bëggul ndox mu bari ñebbe ak xaal ñoyam bëggu ñu ndox mu bari bu xef xef amé rek luñu bari ñom waye bokku na rek ci ñeuka ñor mom
1: ma sha Allah li wax na ben bes lañ koy leer la ndax walu mbay mom mom dama yitté lool ay toll la bu gam fi ci kaw rajo bi
0: bo ñëw ba dogal la
1: inshallah
0: bo ñëw ba jappal sul ga dégg
1: acci kon sant nañ la ci rajo ñi ngi koy sante serigne chakan dong ci touba taif di nuy wa touba taif yépp di nuy baye murgé oka auditeur yi salam aleikum
2: wa aleikum salam
1: señ bay na ñi ngi lay nuyu
2: wa ci abdallah ñi ngi lay siaré
1: bay yalla ñi dégg lu gina biñu la nuyu
2: di la ñaanal dam ak xewal di ko ñaanal ñi dégg fadé bi ñépp ñi siaré señ salew fal di ko ñaanal yag deewul ak señ muntaka ci ñam ci xari ñi koy ñaanal wa mad na touré sama serigne ni as ni koy ñaanal bayam sun oma li ñaanal xewal yag ci def onna soda amad ci sun sali ni koy siaré ara bi ni koy ñaanal am xewal day deglu duru mëna ma ngi leen deglu de ari kala mamour diop ni koy siaré
1: as mom nak neko nay wot ni mamour diop ak yow ni ngeen def
2: waaw
1: mané as de ko wax may wot ni mamour diop def ak yow way na lay ma leen dim rek nay woté
2: as do war nay wote
1: kay bu fekke day tokke nan ma ngi len di deglu ma ngi len deglu ñepp nan ma ngi len deglu kuy wax
2: waaw dañu war di wote deñ dañu war di wote de
1: bu la ko waxati ne wala delu wote ay wo legi tay bu kaddu bi ñewé nga deggu ko tay mo ci jëk jàngé
2: def way baat na cheikh señ cheikh kan ndong mom ko xam ba xam amna solo amna lim xamna xamnay tol ay bu dëkk tay war na mëna xam tol lim wax lepp dëgg la ay imam jey naka nonu manam wad nak ci neuf jaar rek way walu yakam ci dal manam lay tek ku yanu jiw boko beugé ñaan bol kay da nga wara wuti jiw top ci mom wala nga set loko jox dim lepp ko ci tole waye mbol mom da koy wuti xam nga ne waye ama gugu waaw mu neex nako sarana ci wet yu ne jël goné jox ko nit ne ko jangalal mako liggéey dox gu fo lu mat ñaari wër su waté gana ko luñ la manda ah lolou yakam ci xet yoy ci la bok ni yanu diw ko diw lamuy wut amagu ca dara ku nek di jangalo goné muy soga dem ci ni pour so dundu mu yob yakam ti la bayil bam amu liggey
1: aw
2: lol lepp dal xéet yoy manam non rek la dem xéetu yakam dal la ari kala
1: jerejeuf sant nañ la
2: jerejeuf jerejeuf ñi jaar ñepp di leen ñaanal jamm xewal
1: jerejeuf ñi ngi lay sante serigne bayna sen ci mbacki ba walon wote ñu jëm jëli keneen 33 976 0909 radio ikap salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu job serigne massa yaa
3: ya xam la ñi ngi lay ziar ba
1: akay job
3: waxu kay bu ndaw bi la jëlal bi ma jëkke jël pour joxe baat
1: kon nak del jël waxu kay mag bu ndaw bu ndaw bi mom wax ci ndaw lay wax
3: mom kay may do xamni ñaar wax na ci keur ndek
1: akay kon atio ginaaw nuyu bek ziar bi ak kaddu gi ni ngi ko déggé tay lo ñuy indil
3: kaddu gi bi mako déggé ma ngoy rafetlu ziar ñepp li bal ak ñepp di bal wax ñepp yalla ñu yalla bo jéggal
1: jërëjëf
3: waye noonu day tekka jor buñu massa na bi jufsi ni bani france yi ak lega dañuy jël depuis dugub yi suñu baye neñu fi ba tolé bul wax bul gesta ki ko yanu boko don may 1 million tamit du la gesta du wax yow ndax lu ci am digal dama xamone lool day toj war nañ ko laj ci xam nga ba xam lu ko waral ñaak wax gogu ñaak wax ci ak tolé il faut nga dem ba yene ko ci tatu kaddu ga tek legat gi dogo man ni waal tole assalamu alaykum babu ne wo wi waye fi ba ego ci tole am do do wi manam kuy farasu ji nak nga diko ñaan bol lolu mom ak yakamti la waye xaar ba dugub je tole ci sol way mbol ba mom boba nga déclarer bop fala yakar di gëna amé fala xalam di gëna dalé ci la yeenam di gëna mëna doxé ci yeen ci am ci normal moy maye kam wara maye boba ndax limi yobbu da rafa ndiot rek waye xamul jëmmé nawet bu ni may doxé baykat na mom dafa gëm yalla bu jël gertem so ci sofi di xaar yalla xaar goge nak mom xamna dafa melni ci sëni mam lo won ci ne bu doon lu mu yag yag yag dañuy xamni yalla bu dal mom boko joxé

0: Yan. Buko sa tali. Mana def ben mo ne mo ko la ko fanel ma ñeen ko nak ben sepp dugub mo ne dugub gi mi indi nangami gubla yeen te gubbu ne nangam tepp la indi kon yalla rek mo mata lebal yalla yalla dool ci do di ziaru sama ndiyay bolle may diko ñaanal fon gudd wala gëre gëre ci barke fam daaw dess ni le ziaru ba xef la ziaru mbolu mbolam ku di wara bi rek ay sian jaay rek am jaara jaay ñoom nak tonu ko mo jomburo kep ku di wara bi rek ni ziaru ñep fa salaam alaykum wa rahmatullahi
1: jërëjëf Serigne Massaer Diop ñu ngi lay sant mi mag ñoo ñu tuddé bay Serigne Touré Touba Tindoli bay Bolle Mbay Tiégué bay Noxine Kane borom gal gi ñu ngi leen di ziaré salam aleikum
2: aleikum salam wa rahmatullah
1: ak ay ñay ñu ngi lay nuyu ana Serigne Lamp Diène
2: ah
1: ñu ngi lay nuyu bax Diène
2: waaw yalla yalla digëlo fam ñu jox ñu suñu mag mom ci sopp bay ko def financement bi ndax bi mu mëna
1: mëkk tay xana da nga tudd di wax
2: ma ko on sa asmiski
1: ah dang koy ki tek ko ci loxo benen bi
2: wéppal ba mëna wax
1: ci yalla
2: ma bëpp
1: légui bayyi nga mbay wala yaang ci mbay mi
2: man bu fi ni ma ngi bay fi ni ni sa bisab jarul
1: bisab yump ngay bay wala bisabu xatax wala bisabu
2: lepp la nga bay ñebbe fi tam
1: nga bay ñebbe
2: ñaari mir yo xamne mo koy bu toye mo mag ma nga ci suba ma nga ci ci bi bi ñu nan tare bo fekk ci kër
1: ban façon ñebbe ngay bay ñebbe bu ñuul bu wéx bay ngañ bëtu naar xom niñ ko ci waxate
2: bo xol bo bi xamne de boko toge mom danaka dañ melni de tomate ci biñu do wax ñakaw
1: mom la jaakat ndambe yi taamu
2: mo ngi def ci mburu bi naar bay bu ñuul bi sax ndax pour ak jour gi mom day lo rek way du meñ
1: légui dama gis sa bo xam day wéx tal ba paré bëtt bi ñuul kuk bok moy ban sa
2: oh bo dañ ko wax ndut
1: suñu ndut waaw ndut fay
2: ni ko ndut de ma ngi dañ ko wax
1: gis na itam bo xam day def ay tuftuf melna xomu baye nga ki ni tuddu yes ay tuftuf ñu la wax ñu tuddu
2: koku mo ñu ci sun rew mi baye ngañ dañ koy wax
1: baye ngañ ci yalla baye ngañ jaay ñi koy nuyu moom itam
2: yaana
1: lool moom itam da amna ci tam yo xamne ñom moy xonk yu ñu tuddu ñom kon amnañ sa bu ndut amnañ sa bu baye ngañ bu xonk bi ñu tuddu
2: amna bu xonk bu sew bo xamne koj bi nga mo ñeek wala koj bi sew mom legi jur nit ñi rek ko sa jur nit koy jox
1: koj bi do ha dole ko yey mom
2: mom gay dina ci am bo xam boko ko tok wéri tam dañu ben dox li ci bibi kala kala degu ñu nadi xom lay niro ko jox ni
1: lay la ilalla
2: dom bo xara ndox mu ko dox ndox tang mu ko dara boko don tok itam na mel yi
1: mom dafa am jiw bopam wax na nan ki kat bay ma njaay mi kat koj lay bay
2: jamono le mom dañ ko da berne dal ko beral def ko bien way do ko bolé ak ñoon ndax boko bolé boko bëgge jaay do ko mëna jaay ndax day wax ñaxaan
1: Hmm.
2: Ari wax ñaxatan dang koy berné mu def tok bopam. Légui boko neexon na ndambe lool nak bobu ni jaman xarina lool na xarina lool.
1: Xana mbayum sepp de mom boko don diré bi xana dama ay ñeen fukki fan ak juroom wala.
2: Mbayum sepp.
1: Ba mu loora ñor bu tawi
2: ñu. Amna jo xamni 45 sous rek ñu ñor.
1: Ah kon dal ñeen fukki ak ñaar
2: ñeen fukki ban bekk sax amna jo xamni ci lay ñom.
1: Hmm.
2: Bu gaaw moy tek sa tank.
1: Teggel sa tank nga teggel rek ma di sax
2: bo teggel sa tank rek amel na tuto
1: kanja yi tan ko bay da melne
2: kanja
1: da melne baxona ci ay roxu ñakay bay ci roxu
2: ñu koy bay hmm ñu koy bay twar kal ñu koy ak dom ak naaju man di ñam na legat yu mag yo xamni mom mo ko ñoral ci damay may rek mom day ñor ay legat lay doon
1: man na xam nga nawet bi kañ lamay neex bu demé bu meññé fi di tortor dama bëggul rek jël sama mandat top toy jamb di ci teud rek
2: lool señ bi daara ci bëtt nak lool lan tubaab yi gagné di mom fi ni boko di xol da ngay contane
1: man dund bobu dama ñaar de yeen say bu amé damay bëgg genn fu am all nga deen xol di gis kanje yi tortor bisab yi tortor
2: nak mom
1: yomb yi tortor
2: moy couleur dooma da mom boy dox ci bir sax sa yaram day noy moy dox day xet sa xol di set ci bëd di leer
1: way li nga wax kay mama dal man kay li mama dal waye fi dogo lo xol mi am mur lepp nga ko ngol li kan xol
2: waye bo gis ñi def gasson bo gis ñi def gasson diko xol lolu tax waye fi blab bi baat bi mom amna solo waye nit ci blab bi ci du ñëk sa bop
1: fu muy japp
2: bi ci sa bop de yow man nga am xar man la jidu yor bi
1: musuma ko gis de
2: waaw
1: mos nga gis
2: ko yow sax leg wo di maye mbol lañ nit lu mu amati tam lo wax ciwanal
1: waaw te nit ñi ngi koy def
2: tek nit lu mënut tam nak lo ci xam
1: moy comme li rek kay mom kay ñak
2: xam rek xam nga ni lo mënut boko tege nit du soti
1: xam nga genn waxna am lu am solo legi neena nit man na wax lu mën wa def lu mën
2: boko defé de kuko def de say bakata dan lang
1: deku ay bakata may lang bay ci petit gemen nga du ko def
2: say bakata may lang ak jëm bisit
1: cete kon danaka nit ki man na wax wax way bu da su def na mom lam man rek lay def
2: mom ngay man nga wax ba ban giex ban xap way bu jëf defé la nga man da ngay jëf
1: légi nak bayma jaay am nga ki def wax ba tuddou jiwu wa tuddou bay légui nak gissone légui mbay mi ngi new ci doole ci yeen dekk yi mané gisso lolou wala gissone mbay mi ngi new ci doole ci yeen dekk yi
2: ko new doole ci lan man ni dama fekk ci ñen waxe dama fekk ci mbay lu bari na man dama fekk mbay am ma ci amul non yanu na jiwu ba tay nonu seen xakan dong yam anu fi ne jiwu fi ne dañ ko wajal ñaari fa ci legat lu ceegal nak dang koy dal di fa rek yanu da ngay dang koy tek diko jufat di ci def ay affaire di ci def ay affaire di ci def affaire ba ñun suba lañuy tap nga xamni mom bir legat bi pepum kete me du ci ne de ñu tek ay wat ci kaw def def buñ ci defé ci wara def yépp do nga dan nak ci brousse gilem ak suñel bu dék
1: nga xamni dal ñom ay tolom proso lañ ko de bu nat jup sé kenn ko way nekkon dem del ci wat ci dik tol yi ñew di défar ko wacc day neex ci yeen
2: koy wad lol day neex lol dem wari ni suba lañuy tabu
1: bu ngeen toge ba mu jagay boori takusan ngelaw li han bu ngeen toge ay takusan asaman ci tamulé xim mu neex
2: mag ni nan man da nañ togg la wax jaxan buñ ci añé ba nu garab bu ne ñu diw ci laax
1: ndax lan
2: xof parce mom mag ni dañ ko man luñ bay deewut jax
1: man
2: tambali ba xaw ñu ray ay ginar añé ko ci all ba
1: dañ koy ray wala dañ koy ray ar dañ koy ñu rendi ko añé ko dal
2: ben diko togg ko añé
1: ah dama wax rek ko ray sanni ni sax
2: yaax ye ñu
1: la ilaha illallah non c'est quoi
2: layet gogui li tax do gessu do wax ko wax na gel na sa xos lolou lañuy bañ
1: ah ñom lolou luñ ko adaw won nga xamne doy wax
2: ah bo gesso rek ma ngi ma ko leni ay boko gesso gel na la sa xos lolou lañ ko adaw won ñom
1: lay da ko len ko ko yan bay wax ne yak nga ko
2: mo dañ wax ba ni taret dem ne bo dene ci tatu garab gal na ni tek ko fa yatti neef ngay wut fassele ko tekkele ga wax ko waxe ko
1: kon koy tek wasu cin
2: a ko mo ci ci lay waaw nga xamni bu ñëw nak ko ne da ngay tibbu ko yor di ciom di france ci sa tank ki tobbi di dem
1: ah lolu jiw ci jiw yëpp lañ ko def lepp wala dañu fexé rek tol bi rek am ci lolu bu ci xasse baam nak man nga continuer jiw di jiw wa
2: ah buñ tabbo ba na jiw bu dé du mum dañ france ba tol bi daj dañ koy france ba tol bi daj
1: dé maam li nga yanu la wax ki jitu xalé bi jitu lim yanu yobbu ko mo ne bu éggé lola rek lañuy jiw wala dañ koy jël ubbe ko tol bi wala dañ ci ciof di bol ak jiw wala numuy demé ndax xam nga lolou du mëna bari
2: mom dañuy def lek bam fess rek bam gis rek buñu démé def lañ ciñ ci wara def yépp ku ñew da ngay tib rek dem di ji
1: ah ñu ubbe ko tol
2: da ngay tib rek dem di ji di france ñu france ba buural nak ba tol bi buur mag ñi daanay fa gob bi redd tol bi mu wër redd ko mu wër bot gob bi wër tol bi redd ko ba del ci ko tambalé won
1: légi xana kon ñi ci nekkon ay tool ki koy dog day dem jitu ne ko tambal ñew fi do yow yamal del bay li xana don da nañ ko def xalé yi lewon ngir ñu bëgg ñu mëna bay ak yoy wala dawu ñuko def
2: ah pepp loolu modi aw doñ
1: doñ
2: aw doñ dañ lay reddal dig bo xamni na gawal bu yeggé nga wacc bu dé bu féké gaw nga yéggal ñi ras la ñi ras doli la ci doli la ci doli la dara
1: wa xam nga man limay wax xam nga limay wax ni manam dafa am ño xamne buñu wutal seen tol ba nopi dañuy wutal seen dom ju ndaw tol bu yama may
2: waaw
1: ne ko li nak ya ko mom
2: waaw
1: xane bu xeye fi bo dama pede xey yoy do len ko def ak yoy wala
2: lolu moy tol ngon la nun musunu
1: kay
2: musunu ko xalat musunu am ci dëram tol ben lay doon musunu ko xey la musunu ko xalat legi la ko ne wut mber naga wut lo mom kay way nun bi ni ci tol juromi dëram mënu ko am
1: sant na la
2: gërem nañ la
1: jërëjëf ndjay jaata da nga nuyul baye bolé mbay ñi ngi koy sante señ manjay njay nek ci touba njane ñu jëm ci li keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxi wolof assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam cheikh abdullah
1: wa kay ñi ngi lay nuyu
3: ñi ngi lay nuyu di la ziar
1: ana wa baghdad 2
3: ñi ngi fi di nuyu kilifi fi jota jaar yeb
1: jere jeuf fall
3: di nuyu señ mom mamadan saxo diko ñaanal jamm sax dak rek
1: mi ngi lay degg de fall
3: du melni mu melni yaangi waxtane walu ju ak walu mbay
1: waaw bu fekke ne bu da neex sax man na la joxat baat bi ki wax lim wax
4: ku yenn aw ju kenn du ko ñaan bol alors njaay neena ku yenn aw ju kenn du ko ñaan bol
3: ya cheikh blak
1: mbake

0: xam nga baykat yu bari bo xolé bu nay djufé xam nga fa lañuy rawandé ñu maam ñu bari ci jiw yi lañuy calé jiw yi
1: do tax
0: jiw yi ci lañuy calé jiw yi
1: lu leen ci kal
0: ndax fiñ do leen gis nga cheikh abdallah maam jiw bu baax
1: waaw
0: tay ji manam def ki nga xam ñom ño gëna baax lé aw jiw tay ji mis rek ci salum ak jawga budé gert maam gert bu baax bu rafet bi digi rek ñaar dëkk yu ñoko gëna baax mais budé yeneen dëkk yi ci def ñom bo démé maam dañ lay jëma nak dañ lay jaay saaku bo xamni yow bo démé ba sëkkër ba tépp ko danaka ni yow sax njabol manam tan lañuy fété wo tan bi ci tanat lo xamni ci ni xam nga ki ñew jënd ab saakom xayna loxom jëddu ginaaw jënd ab saakom ñew yaakar ni jiw yu baax na mu tépp saaku bi genn waal gi xar genn waal gi mini mu nekk ci tan xam nga koku am na itam bo yéxe mu xawa tardé
1: waaw
0: xam nga boy xere xawtar barna ci commerçant yu bari yo xamni ñom non lañu naxé manam baykat yi ci amna baykat yo xamni ndaysan manam dañu gëm yalla bu ñëwé rek sa place bo leene saxu bi bax rek dañ koy daadi gëm daadi jënd tek seen oral deg dem seen dëkk
1: way nak baykat nak way wi señ sidi
0: ah hein
1: señ sidi
0: wa
1: gis nga nit lamuy liggéey
0: wa
1: da ca wara am xam xam ba buñ ko ci nax ndax commerçant bi commerçant la day naxé mais yow itam baykat bo nga xamni diiw nak
0: am ñoo xam mom ba ka lañuy dem duñu ma sa yow dañuy nelaw rek
1: wa legi ñu ñoy ñu
0: ton bu xasse ñew ba ci yow rek lo leen wax rek manam lo leen ñu gëm fekk yow na nga mel keneen mëna ba jëm mel lolu ñu bari lolu lañ leen di naxé
1: kon ñoy du ay baykat ndax baykat yow li mu leer nañu ne bay dafa metti mo nak bu gën mané xam nga kon koku du baykat deug ndax baykat mu leer nañu ne bay dafa metti goop ma gëtt ma root ma yépp mom kon bu da dess lu aw jëndu ji war nga tay and ak sa xel ba nga and ko xam
0: la met na mom bay mom lu met way nak yow ko heure bi nga wax ni yow heure bobu ngay taw pour teud ci tole manam bu deme ba tole ci nata yoy
1: waaw
0: yow xam nga yow heure bobu nga taw bu teud ci tole
1: waaw ak bu deme ba
0: ñor bobu nak la jini yeek jaani di bari ci tole ci am la
1: kon bal mu koy moy xol photo yeek image rek
0: ak heure day tomek mu sedd jini yeek jaani yeup heure bobu la ci bari ci tole way da andu ka baykat yow ñu ngi den ñaanal yalla ni suñu borom sutural rek
1: yak nga sama xel bi sax
0: waaw yalla na len suñu borom sutural way dal baykat deug mom boko beugé dimbali ci am la maam da ngay fexé mu amul yoon ak teli nga xam lu mbay da la ko mëna gënné dekk bu ngi bëgga jaay mu jaayé ko fa waye fi jaangi bayyi baykat bi muy bay té amul yoon mu ko mëna gënné amul ndox mu doy baykat mom pour mo soxali ko du yom té boy wër ko gëm yalla deug jappala baykat
1: waye xam nga yoon yi sax mom yoon mom fepp la bax waye yoon mom man japp na né man na bañu jotté ak mbay da gis nga mag bi jekk ko bay deug di bay
0: yoon yapp doola ci abla
1: xol mag bi jekk ko bay deug di ko bay gis ñu won ay yoon
0: no bo jamono bob ak legui da bu ko jamono da passé man da nga bar na ñoo xam tay faat na ñoo xam tay bo leen yewal lu bari isaas na seen ginaaw ndax bo leen také waru faas amu tur Sénégal fi lool man ñu bari bo leen lool amu leen Sénégal bi ngeen ni biñ fi joge bari ñu ko lool lañ ci bayo také waru faas mo amu
1: waaw xam nga soppé ko kenn wéddi wul ko soppé ko lepp menace bal degu mel aw yoon ñepp ko soxla ndax bu lu ñey jënd ak ñey ki sax ñey bayit di ñafa dëkk di fajo ak yoy waye dama né bay kari ñom buñ xaar aw yoon dañ wut diiw wu rafet ak tol bu baax len dik fekk ci len farak ndax gis nga toli bax mom bok amé ak djiwu bax nga djinji mu bax ñako soxla ñoo ñew sax fekk ci la fa jëndiko
0: am na len yalla defal jamm rek waye dal bay mu xamna ci abla buñ ci gor gor lu won manam moy yor am rew mom
1: waaw kay lo dal la bëgg ñu gor gor bay fa nek ay télé bi ñew gor lampu ak sey bu ay tono ay lampu du fa dara
0: manam teji manam baykat yi bo xolé manam ño xawa ëpp jamm tax taxé
1: alol kay lu wër la
0: ndax fiñ doon tay bo xol ñom dañu mëna yar seen ginar yar seen kinara yar seenu bay yar seenu nak suñ xey dem seenu tol na ci seen jabon nek ben du nefe teud ci tax yi top nat yek top garam parax garab yu garab go top toge fini da baye da bo xol ño xawu ku jamm dal
1: sant na la
0: gërem na la
1: ja jëf yak baye mu ndial rek ngeen ma neex fuñ leen sant du ngeen ci tek leen waye bu doon keneen ko ma xam da nga ko sant amaan waye xana di ki ba nga genné ko nak assalamu alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh lat
1: tal samba serigne ma ngi lay nuyu
2: ndanga cheikh alkhre walay
1: nuyu ak koy serigne samba xarit soxna biñ dekkas
2: cheikh la ilaha illallah wa cheikh muhammad rasulullah
1: jere jeuf tal
2: ci beral nuyu nak señ cheikh kan donga dongal tayo borom xel du doy jangru wess ci ziaré bu baax señ sidi kolaban ba xarté di ziaré wa xaar yalla ñi ngi lay yobante ab ziar señ lat daru fal beto ba ndawal di kuma ci gis rek tak nan ma nuyu ma cheikh blat ba ca ba cheikh mbod ñom ca tuba fa wa dañu nekk ci chat li liñu wax deug la yakamti rek lay wané di ziar sen bati ndjay sentum sagata mi ngi ni dima rombu
1: hmm
2: la ki nga xamni day yanu dugubam dem di faruji koku nonu ko sen cheikh kan waxe rek mag ni dañ ko da jox ndoxum tol am sa dinar bu baax wala am sa sukkar ak sa café jox ko bu deme ba waxtu jot dugub dine gañi mu defal la tay sabar yu bax gerte ga yep mu am ca moy ja defal ka waye nak boko ne may mbol day doy war ci misal moy nit ko xamni dafa tambali ad leggey legi nak nga dadi ñew nak bëgg mu di la ca jariñ te leggey ba sotegul su ko defé bu ko bëgge takadul man ah nga diko ca sikki nak ñi ñaan mbol yenu jiw nak bari na ci blad ndax da ngay am sa mbokk gis mu tambali ad leggey rek mo xam ab bisigam la ubbi mo xam day yar ak juram mo xam lu meuna don rek waye da koy doga tambali rek demagul fenn legi nak yow nak sa waji sa bo amé sak sak magal dal ko koy tuddé bo amé sa bis dal ko koy tuddé lo am rek tuddé ko ngir tambali na am liggey té nga bëgg nak bu ñew and ak mbolo amburo ba di sa fekk meunaguko ngani nak mo na dé xolal rek bisi gam rek nangam li da nay fekk di dé day doga tambali ki doga tambali liggey rek koku rek la yëf di misal mo xam parisida bu ne ci rew la mo xam kuy doga tambali ak lu mën ci doon rek ngay doga tambali dem bo fenn légui nak gaay wër la nak kenn ku ne nak daal cey bëgga am lo xamni sotégul lu ma défé nak boko bëgge dang ko dul man bu ko défé nak ñi di la sik fekk nak ci ko lañ bëgg nga mënagul rek kon kuy tek nit nak wax deug yalla nga tek ko lu mu man da ci baax lool jiwu yoy ñi wax nak bu dé jiwu dugum mom bareul ñukoy manké waye jiw gerté yak yoy ci blat li tax nit ñi diko gëna manké ci jamono ji borom cartable yu di ci bokku na ci ndax fim ne baykat li ci gëna paré bu démé ba gëna ci blat day xaw am jafé jafé tout ci walu ngeul day borom cartable yoy nak ñabbu sen cartable yi dem ci baykat yoy ngoñ mi bo bëggé ñu jox la lo ci soxla sen jëg gëdu ba dugub ji bo bëggé ñu jox la lo ci soxla sen jëg gëdu ba koku lañu tujjé musuwar mbaj dañuy musuwar mbaj légui bu ko défé buñu démé nak yow ba yëf yi ñor ñu daal di ñew jongaru la nak roñ tam ngoñ roñ sa gerté ah légui nak bala yëf ya dem fenn mu jex dang koy yakam ci wat bala nawé bi ñew motax ñu ci bari dañu jaay seen gerté jaay seenu ngoñ tax té bari nawé jëdu jeex kon ñooñu nañ am yirmaande ci jaam yalla xamni dafa am ño xamni yalla da leena natt baykat ci la bokk ñu ci bari légi mbay mi la yalla xam doyna yow nak nga yor sa xaalif bo démé ba nawet nga dem joxé len ko ñëgg bon nga xam ñu woor na la ni li ñak pexé motax ñu jël ko waye du luñu man su nawet paré nak nga ñëw roñ goj motax fi ne gis nga ren ni ngoñ séré dara sérulu ko jaay kat yi ño yor ngoñ ndax dañu dem jël ko ci baykat yi den ci ko légui nak lu len neex lañ koy jaay tamit nak jor jiwu bu la ci señu blat yombatul légui ndax dang ko bëgg waye do ko man
1: waw
2: lolo tax mu soor mbaaj yi bëgg
1: té na war da ko
2: xayna
1: baykat di jëm ci yow rek
2: wa xam nga da nga
1: ndax li waron nek ci ñu ci lek bam ñew ci loxoy commerçant yi nga xamne lu mbiri gëna metti ñu gëna contane xol commerçant ci bopam ci bari lu affaire yi gën di metti seen xol di gën di sedd
2: bu doon bari ci lo gerte mi ngi jër juroomi témèr ñom ci la leen gënalé
1: ñom kay doyna war xol commerçant kay yalla ñu jollu mi sedd du yop na
2: tay ni ngay taxé ba do ci jog ndax bo toge yow amo lo dundé amo dara sa dugub ak yépp jeex na
1: nga
2: gis ku ñew ni la bo bëgge ma jox la ñaar saako ngoy 1500 da nga nan alhamdullilah tek nak ñoragut bu ñoré la nga ci amass ñew mu fay ko nga ni wat ko ci nak bo né ko ci lu la dimbali wat rek ngay wut
1: woyuma
2: touré
1: baykat yi may dégg ñu nango lolu bi sa ki saako ngoy 1500 bu affaire ki wax leen ma jox leen 300000 jox ma ci yu bari bo
2: xam nga señu vlad manam ka ca tollu mo xam manam ka ko wess mom day xam da timne ni ku ma sa war fatu ndexe rek xam nga li may wax da nga tollu
1: digënté lol kay lol kay dafa am man kay xamna ñu di waaw bari nañu bari ño xamne ngoñ mi lañuy jënd lol kay amna ngoñ mom lañuy jënd ñu ko waxe ñu dañ koy jëmono ji mi ngi jël ay 6500 ba ci 7000 ak 6000 yépp da koy jar
2: kan nawet nak la ko commerçant yi demone musuwar mbaaj ko fay leen ñu jox leen ko legi nak yow biko jox tax bo bëggaté ngoñ mom lim la koy jaay day cher
1: ah commerçant yi dañu ñak
2: wala yi nga ni yalla gëna dimbali way yeuramante gi mo bari wut
1: sant na
2: ku ne ñoo mëna jëkëli wax di na neex mëna tégu ci yoon waye bu dara gisul luddul jekku nga ci nga dimbali ko jekku ni dimbali ko legi newna torop jekku ni jekkali ko mo gëna bari

0: motax jafé jamana yi tamit am na ni dal li ben way doon wax nan bay simis ñat bay xaftan bo gisé mbay bi wañéku lool la ndax da ngay bay bu waxtu joté do am dara la nga amone nga fayé ko bor tay li jënd sax bu ëllëgé mëna ñëw jënd motax ay gaay yu bari nak sama classe yépp xawa taw né ci né ci ay ñu ko préparat rek jërëjëf
1: sant nañ la bu baax jërëjëf señ sambatal doon woté ci bëtu da melni sax dé xana war nañu yegg fi ñu wara yëkëti jotay bi ci seen radio ikabay fam la won do nuyu soxna mam bu sa mbacke tamba mom aladi fallu di nuyu soxna mam ami mbacke dende mom seigne motuda di nuyu seigne bousa bu ñangam seigne afia seigne yahya
2: bu salam aleikum
1: wa aleikum salam
2: yalla
1: ñi lay nuyu
2: ah ma de xamna ni seigne cheikh kat mom musa mbatal mom tabarak allah
1: jere
2: mom koy na fek waye na cheikh xamna ay kepp kuy liggey dal na la woor na am na ño xay dañu jotale dañuy lay sanni ay kaddo ko wax ak karla ba yow la nga don def nga parti ko kon nañu jëmbat seen xel yi ci li ñuy liggéey té waxtan ni ko ciowkat yi wax kat yi ñoom jëmuñu sal ndax ci min bindum ci am moñ mom da bari ciow kon nak yow mi nga xey da nga juk di liggéey la ne tim am ci postef té nañu ci xëntu nga fass ci yéne wé ci wala
1: ci yalla
2: bu ko défé bu sotté kat ñepp jey tégal do bot
1: ci lu wër
2: té su boba kenn dootu ko mi waye nak bo topé ciow la top ma bor ba ak wax ya yoy yep am galgal rek la galgal bobu nak da jaxaso dinum chamul ni ngeen ma bal yeur ngeen def xamna lu bax rek lañ ci bëgg nak yalla yalla doli lu jam
1: sant man
2: ni cheikh mbacke mara ba cheikh basirou mbay
1: da def
2: ak jabotu cheikh sa jëb gep
1: yeur
2: ngeen def
1: moy baye mbay jenn ci mbobeul ñi ngi lay sant xana de mën nañu yëkëte fofu kaddu yi di sant ñi dugg ak ñi bëgëna dugg ñëpp di jaajeuf ci bësu baak yam ci talata ji inshallah rabbi yalla mi borom jamm tam botakum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh programme lañu ikaf lañu ñëndi bayal
3: 7h15 ba 8h map mat na bay ci rew
4: soxna mbeen juggal jëlati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen juggal jeulati sa khalim ta ñew binati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw ta day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altaneet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon kuna lima mom pop mag ñi kon duma joom roy lu bax la nek te di ñom deg lu bar yi ndax dafa wër don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu bax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñewaat don fi way ba ñepp xamaat sa su nek na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yalna yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yalna yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax di jotaa yef jar di teela jug aka waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mak ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jubse yo tulit sara jot nam ma saxel mi tejal njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu set téere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fikki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te daf si ko ilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delfina di wayaat fi akay xamal ni ko bëgg kàddu mag ni ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dég ku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fokk naa man ku fonk mag ñi mel ni ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat bi undu cig tënk soo xëyee na nga naam maa saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand
1: bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand
1: mo sefuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko rëdd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sa and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 900 bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909 jël wolof di acci awtu
0: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sabatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajalo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
0: ak su ngeen deglo tay ji nu la tire gaay ba ila ay wala ba
3: Ika PFM

diluma dello di fenta abdai basair sadi badin julle janu maaj nangen digluma dello di fenta abdai basair sadi badin julle janu maaj damay walbati mbollem way ni sodan ba fem yepp di badin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kaylay ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fab jogni ko tuubal malaaka day gañ canda kimandal nu dem ba tuuba faral jebbulu moo gën torax su booba ku ànda kimandal lula neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yóoj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yon nen di sa wammat nga jublu tuuba ila baariikum yaa unaasu tuuboo wakoonoo maa cheikhi lawu aniiboo mu xayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer xawaa jaw xara husnin ma may ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lu la neex laaj dangay saafu di ceebuy naloo pooj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram du teemagay benn kilee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadiimu adunaan jamaadib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul fadil haqqan qadimu ta wasasibtu habibi wa nalaja satu balla bala wax ndegam xamo dam yaram ut sangi mbake sangup serindam chaqub ker maharam moy digal baniras nitew ak ni fitewul azal du sen mas ma wayinda mala gatun te gitti wa fas teraw yaram mi fas ak rijalim kunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serin bamba du sen mappando du sen mas nangen deglu bindam bi borom aras mas pirim jes bu malam wax dana ko ñam bas ba ngeen xam ni serin bamba la di rambas serin be jaraway mbacke mo yayotas dama yak ci saharam te la jumay pass serigne be gan ro mustafa ba ci mul te dexul wangulan setakul badim jor se gayu tiñe gattay na muy jottek mar te batam dani jollit bati mi lah yar reuyul tuti wolon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada sa fo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraju salamin anara layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang nga ko daafi te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang nga ko daafi te walu nday jor sumuray banen mel xet sikim banilas di saf laari urus mo ka jekkay baas te xesul bani fecit baful jaawu ñuul yaram waangara tax melni jaani ngolol te leeruk yaramam tax na ci riyaxeereer dada jolli ci beetin ba sàkki ceeñeer te ab xar kanamam day niroog magum ngeer te nuurug ba kanam day niroog goros naar gëtam yaa gën a lamsal du rob du geesoo borom kersolowan dawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk yeriŋkul la sulfaful nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew muuj te jéegoom yedu jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen saw masyen jaar di tuubaa walan yabluha tuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaatey te lammeñ wataqulkum waxal dalay déey lahoo nooru jalaalin yuri jala.
lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla wari solda ci kun xel mes tam ba gëna leer lamp bu njabal mes su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna bu raax ba mu war jaay soom te layla du ko te dem ci bey bi waam ca pass yow yañu sakal rijal yalay naan laqad habba ya har rijal wayba kama masha sharaban azal hayba borom tar bi le semmal nasaru barjan tabaraka ma jangal ko sar furqan te semmal na nya daway arab te dayman te jaaxal nañu daway hajam ci so.

0: دام تيارم يفدا ويغني لحدنام كبو سير وكهب جو البحسان بتوريت نواتون جميلني موسى bu injil ñawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daoud te furqan nga yesal ba farbi mahmud se geejuk hikamet rawna geeji luqman sa waqtanu hadisi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mane su ko mol hajaib yi nga feñal mane su ko jeel se tere khasidaay ngot bo gaggan ti mbakke ya fess ci mul ko malakoon ngay banana majjal malaakai jabarut wër la fardi sabbal khawaref ya fi yonen ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizat rasul oy saxeti harba khana yow dam mbakke gene fula ba la yonen note won noni buri khatan la sa way no te mbaxan fa daru mannan sambotum khalima raw da pusu musa te way de ya nga degal te won na isa de ko tibli sa lor wi tobal ko busra muta gog lor dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam ga bulkum asfa la sa way de fi talif ci bulkum asfan la yunus no te gejam ba jen wa sabbal la sa way no te gal waaji yapp ko ci gal la ibrahima def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem doz maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sambubitam ne fala ci ñu wara magal la say gonay tok makamam jila ngay sa fatam butel peñ karamayti jane sa ban wi ngay xeñ makamam jila ngay sa tam butel peñ karamayti jane sa ban wi ngay xeñ karamati junayde ti mboti tay bur ci sa graw nga ko lambo te daf ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango malanum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngadeeli sudan tuhal nañ ko ci wa mbakke bamba ya dan faral khatmu sa wayi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha ku neex baat na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa midtaw ba ngeen xamni ji wuren bi ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa midtaw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw
1: assalamu alaykum
0: ko tanal ci biiri tanne ji wu tan du jur bu sembaata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar ndenjol aminata gam ko def yaakar khalifa am yam tanon ca yaw manaji wa ko len besse mu wat len ci xeti taqwa lo sabkuma al qurb nihma ja khadimun nu khadimin rasulitaha mughisun wa malasul wara suboba wazirun wa himadul wara kutuba na len wor ni tafay bamba do ma xam bay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuy je ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaten mu ñew yob ko tuba ti kun fa yakun tuba ya tere tang ya ci sex ñeereem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu moy khalifa am

mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwa al-warisu haqqan abahu taaja huwa al-ghawsu khadal al-murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo te fotal nu mafasid yi bal yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane fula nyaaj te batin bi nga lambo mane bu ko laaj nilen dama yu xolom du yokway ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal lana say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer kar murid yi di la xaram ci yalla buñ soy sa tol bay bani ngalit fa yalla bu mboy para ilyi muda bay ci tol l'islam fa bal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way ka da nga ni ro dam ma far nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serign fallu mbacke awtas bano balanu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien serani fe jangulen sin ba serign fadilu lay def serign Touba serign fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di ba

moy serigne touba dafa di ba dara munu leena tagal ak sen diine dara munu leena tagal ak sen aada yu sel yi nga xamni am mouride mom serigne touba lo xam li touba ci inferiorité amuko nga xamni mouride ba nga xamni mom amna doctorat ak mouride ba nga xamni day raxas auto buñu toge ci mbolo mëno leena xamé fi ni ñu toge ni ken munta jog ni ki moy dok ken munta jog ni ki moy chauffeur jog ni ki moy commerçant ken mo jog ni ki auto lay raxas lay bari mbedd mëno ko am ta am nañ fu lu tol ni nak fuñu dem ci aduna seenu cholign lañuy sol dinañu jang seeni xasaayit bu seenu siyaré tek ko ci kaw magal jëtet nañ magalé lola nak dulen yakal dara ci liñuy liggéey amna mouride yo xamni tay ji ña ngay liggéey yi nga xamni internet amna fa am bi ña ngay jangalé ci université yi gëna mag ci aduna amna ci mouride yo xamni fepp fu xam xam am ci ñi ci gëna xereñ ci lañu bok waye téwut bu seenum ndaje joté ñu sol seenuk ciol jang gandu seeni xasaayit sukku nañu wala sukke yarba seigne touba def ci ñom ñu def ko ci ba seen jang momé ci ñom day melni bu mu ñuy sol rek bu ko sol joté ñu sol ko waye bu sol noppé ñu wéek fofé lolu moy li jotalé seigne touba digg deug deug ak touba bi touba ni seigne touba du nituk ay du koy tal jiar du ko tour dere seigne touba jëfëndiko bala touba bi ñew jëfë na ko ci bit fu touba bi nekké jakarlo nak touba bi wax leen ko bind na touba bi ay bataxel wax leen ko gis nañu ne mom lay doxé kon kay xamna lolu wërna ñu ko mëne tigi nga xonangu ci mouride li nga ni mo am tay li nga xamni mo nek tay nga xamni munu ñu not mbuurit dama xol ma waxtu bala ma bala ma ko ma ngi ci waxtu passé gum ko mene Seigne Touba moy dafa nastibis waaw civilisatrice nak mom mo lal colonisation ndax colonisation bala dox deug nga rocc ci nit ki lepp lo xamni moy ciosanam ba xamni mi xagn mu jaar lol nak mom lañ seut bëgg lolé norok mom lima leen ñu ci bëgg mu mana plan bi nga xamni Serigne Touba teural nako tu moy lo xamni daf ko xalaat doxal ko ba nga xamni nasa xal na pexé Touba bi dëkk bi Serigne Touba dëkk Ndiaré manam nekk gi mu nekk Ndiaré digënté 1912 ak 1927 mu ci joxoñ la leen ci la leen bëgg wax tuuti Serigne Touba Ndiaré ci 19 Touba bi dañ ko def ci police bi wala ci gendarmerie bi mu am fay wër amé wër ñu jox ko xamni mo kër goom niko fofu man nga fa dem man nga fa def am sa kër man fi nga xamni mom la dewe nga xamni auto jang xasaayit ku jangi xasaay ñun da ngay def tapage du wërnu wonu ki defé nga xamni dañ koy ziaré ci da ngay bindu dor ko gis man fofu ma ng ko tuddé daral kufur biñu yobo señ bi nak fi nga xamni moy kër gu mag señ bi lamu ñëk def moy dako daral wupam dako tuddé al buqa'a al mubarakatu turu bopam lako wutal tuddé turu le ci al qur'an ndax mo borom yonent yalla mu niko dina la jox bako fero na sosale munako dina la jox barab bu yewen bo xamni al buqa'a al mubarakatu lako tuddé kon dafa melni sa tona mu gisé bopam ko xamni ki yalla palace Moussa ngir bama ko maye barab bobu señ bi def ko tuddé al buqa'a waye señ bi yamu dafa dab té woné ci kër yaara fa ay armel dadi ubi dara dadi photo ba amna

ndax ba 1936 kag 1936 nak lañ waye bobu kaggu ga nga fa te itam dafa daan dem daan nañ net ak rubamba gi amna barab bu reuy ay tere rek amna fa ab barab ba mom amna fa barabam la amna fa mag bo xamni bo ñew fa manam lool lepp tuba bi dañ ko décrire fofa dess ku ci de mune la am ak keur fi am barab fi ci xam nga ni loona ba ba defar ko lotissement bi mu ko defale te mën na ne sax nga xamne yoni dañu jup xoc bo demé ndiarim tay li ma lay wax ding ko gis yoni jup xoc la ko def yu yaatu comme ni yoni touba yi melone ci tiossam def fay armel def fa juma wala bok jaka ndax señ bi musko tudde juma mom jaka la ko tudde won musfa julli ad juma bamou defé lolou ba paré nak señ bi commencé woté lo xamni xamuñu ko won ci mom ndax atum 2013 woté na ci mom dafa woré won ñetti ju ndax lolou ñetti juñu nit woré ci nañu mom at ma ci top di 2014 señ bi woté nak gamu ndiarém gamu gogou 1914 waaw 1913 donc moté fa le fañat 1000 la ñent juñu nit 19 mo woté ñaar fukk juñu nit fek fek ci nañ ko ndiarém gi gamu sék mom li mo bëgg nak moy ñu jangat li ma wax sëriñ bi sosna barab bo xamni ci dañé ndiarém bobu de ko tuba bi la mu tudde ko daral kofur mu sak barabam bo xamni min ko tudde al buqaha al mubarakatu waye barab ba nak du suuf dong de suuf sa dafa am lu ci sëriñ ba sam to lolu mo jara xam keuruk bop mam ja ak daram ja ak daré ak yépp ci fi kon xana tagalé na daral kufur bi ngir sosné bër bo xamni ak islam la ko tuddé wala bu né xangalé li tax ma diko wax moy ndax rapport yi ñu def yépp dañuy wax ni Seigne Touba gi dal xamuna lu fa xew mom dal seeni mbiri bop la yas da kawé kawé ba nga mëno xam li xew ci biir kër gi ñafa nek ci nit def nañu recensement ba ak mu neñu ni nangami nit ñew fa nangami nit ñew nañ koy sétsi kon xana xam nga ni ñi dëkk ko nek na dëkk bo xamni bi Touba bi la na dëkk bo xamni Dar al Islam la wala Dar al Kufur ba la légui nak dama bëgg ngeen xalaat ñi nga xam dañoo firé wam Seigne Touba ni nañu yobbu ko fañ ko yobbu fepp fañ nek seenu dëkkëndo waye nek dëkkëndo bo xamni sos na dëkk bo xamni moy safanu seenu dëkk ñom Touba bi jangale jangam la mo xamni seeni jangale ñom yar yar bo xamni nasaxal na jikke ñu bëggoon murid ya am ko ci ñom ñu am ko ci Senegal nasaxal nako waye lo seeni bëtt waye jogut fital jogut xex jogut xulo jogut lolu moy jangalem Seigne Touba defet bi dafna bi te defet la koy tuddé manam def nako ci Seigne Touba ci Touba bi Daniel bimu len darel lolu lepp ma nga wéru ci tarbiya nimu ko jangalé wéru ci nimu ko jangalé wéru ci fulla ju mot seuk fayda ju mat seuk am diine te nako sallallahu alaihi wasallam terele won waye nak boole ci defin wo xamni wi kenn munuta jog dal ci kawam ndax am lay wo dalé ci kawam lo moy jak li nga xamni mo ci dess nak moy jeexetal jangale momé amna liggey bo xamni liggey nako ci talibé rew ci diaspora bi lay ndekete señ bi bi muy defal al-bubakhal mubarakatu plan bi mu lal plan buy tukki la

pala bu mobile la pala bu tukki la manam pala ak ndiarim pala la bo xamni bu ne meun nga fa balé te boko lolé mu mayon serigne bi ci tuba bi meun na la ko may ci tuba bo dekkal yow ci aduna ndax bo nek ci deewi tuba bi la ko far la ko daral islam lolou mom ngeen def fi tay fu ab mourid dekk tay day wax ni damay def keur seigne touba te bo demé ci keur seigne touba gamay def fek di nga fa fek jakk ju ñuy julé di nga fa fek dara ju ñuy jangalé tout tanké amna ci ñum ci ñima dem wër di nga fa tek kaggu di nga fa ana nga fa ay xassa di nga fa fek am sal bo xamni fa la waye sal ba le ci ëpp ay moquette duy richesse ku ñew ci sof ci suuf ngay tok ku fay dugg ku ne da ngay sumi ku fay dugg ciol goy sol lañuy wax ci bir barabba ak lay xew ci bitim barabba mi ngi melni yalla ak yali ku fa ne yulus mu fatali la touba ku fa ne yulus fatali la al buqa xam ngeen ni plan bobu nga xamni mom la serigne bi lalon te teralon ko ci ñaar ak won dana xam nga mourid yepp di toxal te fepp fu mourid ne ci aduna ak nga ñaka xam ko ni mako waxe kon lolu nga xamni serigne touba teralon nako ci digante mak touba bi mana nganna yi nga xamni moy limu tudde tata ji nga touba def ngi ar talibe bi tata joj mo wërdi ba fi lay tay te bo mengale won sax xigna dana jaru ñuy mengale wa 10 minutes suñ doon me ñu ne nan serigne touba mi nga xamni dañ ko doon jiñ jiar te mom jiarut ñu mengale ko ak ñi talon jiar tay te kenn ku ci nek da wax ni man limay taxajuk moy sam islam bamu mucc ci ayu tubab tasare ko bamu yegg fep bo sété li serigne touba def tay da def fi fa lay jang keur serigne bu amadou bamba day amé ci le 28 juin lu ci bari dama koy féké ji wayé le mourid ya am amérique amul jenn diiné ji ko am ma ngi delo ba tay amul barakatu dinañu ci digg arlem rue ba gëna reey ci arlem nga 5e ci la mouride de nga xamne buñu police bi day ñew waye waxtan na ay yoon ak policier ye capitaine de police bi damay wax ni ah ñu suñu liggey moy dajé rek nan fa tew arlene waye yeen dal dañu ñew rek ndax moy sa buñ ko sané fi buñ koy far yobu waxuma la nak nation nga xamni xéeti aduna diiso fa lañuy dajé mouride dina joom benn tip sal bo xamni wax ku ne xamna nations unies xana kon xam nga ni lima doon wax ci al mubakhal mubarakat ñewna tay ak ko dakar gisé ak star lan mo gisé bobu ñu gisé ak ñom tay la dimanche xom xam la ha tay waaw même groupe day demel dimanche way tay la lundi xana kon war nga xamni ko xamni ki tax nga maire jog tax nga préfet jog to do daral dul immigrant ci sa do wo fi na rek ga dañ la xana kon xam nga ni lolou nga xamni mo amone ci al buqa al mubarakatu nga xamni serigne bi ñew na digelok tubab yi nga xamni moy sen non numéro 1 mom lamuy wut amna sax fagaagal ñom lañu bëgg waye ñom amuñu menn pexé mo xamni mën nañ ko ci mom lo ci fuñu munta ñu bayyi seenu ciol bayyi seenu xasaayit bayyi seeni serigne bayyi seen magal loolu kenn mënu ko am ci ñom ak fuñu mëna nekk ci aduna ak seen kom kom nu mëna tollu ak seenu jang nu mëna tollu kenn mënu ko dindi ci mom ni ñu ci mistress mucc nañ te itam mucc nañ ci li nga xamni mom la tubaab yi wax complexe d'infériorité manam xeb sa bop wala bok nga naw keneen ba yaakar ni koke fete na la ci kaw ba nga nango makhariyap koke parfois

0: may ko ba nga bi def ci talibem to lolou japp na ne luy sax fi joge ba waw dina waxtu yi dafa gatt xejna bu fekke ne am nay laaj ñu laaj mën nañu sara tuti waye dama ko bëgg yamale fi rek inshallah ndax amna yo xamne yu bari mën nañ ko wax ci ndiarém parce que bo xolé dem señ gal ci do ndiarémit ci la jumaa tuba juddo bi señ bi defé jumaa ndiarém ba paré ci atum 2026 ci lañu fondement jumaa tuba lolou lepp ay jangata ngi ci yo xamni du waxtanu barab bi ndax wax way waxtanu benen jamono lo xamni bu yalla defé ñu jotté waat dinañu mëna sara bu baax fi nga xamni ndiarém fa la tollu ci yoonu mourid muy plan bi nga xamni fa la ko señ bi jëkka appliquer fa la ko ñëkka appliquer ta muy plan bu taxu ni muccu na jamono talibé même nañu ko yobbu waye bi tutal ba nga xamni gi tariqatu mourid ya dina sax rem la tambalé ay rek jëndé jëf ci deglu
1: ce ci waxtanu am indi ni tax ci na xewal gu neub dik ak motax tay law ali no fu ne dund ci xewal gogu nga xamne serigne touba mi ngi koy mi nga xamne mom la fi nek rawatina bim nek ak touba bi duñu guddal ndax professeur wax nako kon waxtan la wu am solo wo xamne xeyna day melni serigne massaer mi ngi taxaw wa serigne wadan mu ci xamne prevo kon señ wadane duñu guddal 2 minutes rek nga commentaireal ñu ci waxtaan yi nga xamne professeur doon nako waxtaan inshallah
2: fa melni li arab yi di wax mom khairul kalami ma qalla wa dalla tay itam nak lu leer mel meul ko kon melne li nga wax sakna yalla bo lañ ci ñi nga xam buñu deggé wax dañu top la ci gëna rafet wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne wadan ziarat bu baax di sa defal serigne salihou jeng so culturel bi ci jamiatu ta'awun ala ta'atillahi wa rasulihi kon ñing koy jaajeufal momitam di jaajeufal mbokk yi mandal liggey bi yep di wa commission culturel di jaar ci ñom di jaajeufal wa jamiatu ta'awun ala ta'atillahi wa rasulihi kon li moy waxtaan yi nga xamne commission culturel bi tannon nañu ko te joxon professeur son ci lol wax deug ndu joge kon duñ def lu ko sante di ñaan re bare bare di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu dello kat massay woyal bismillah
3: fallu señ wa jeew li xate di sante bu gërem le professeur cheikh anta babu neesan joge bi amerique ngir ci ci rasul di mini xaw tewlu wuñ ko waye kep ku tewlu waxtan wi da nga kentu mom cheikh amadou bamba da nga xam da nga fayu walker gudi nañu ba tenni taxawal nañ te domam ji taxawal di seyd radiyallahu anhu luñ fi ñaan rek yalla ko suñu borom bi nangu yalla nañu yalla defal shahadatu da barke borom touba di insha allah di len wax ni seyd di jaxate bëgg nañ ko sargal insha allah rabbi ndax ku nek xam dañu seyd di taxawayam xamdani sism kon le 27 ci jamiyou cheikh buñ ko sargal sey sidi joxate inshallah rabbi ñuy ñaan kep ku ci mëna tew rek nga tew ndax sey sidi mérité noko ñuy sant soxna mam soxna yi mam jaara ndax deug yalla seen bis bi yémo na lol debu ku fa taxaw rek sa xol debu sa na len da fay ñepp contane nañ xana di jox rek suñu jëwriñ cheikh mbake bob mu insha allah ñun ñepp nak ñu and ak da ak tu mi ngi ñaw rek cheikh mbake bi
4: ma sayar alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi mi wasallim barke borom tayif di no ngi len nuy te di len ziar ak yeen nam jëm ji sorina waye xol bi mom mi ngi fi ci yeen ndax luma mel fi la tambale fayal yeen ñep kenn ku nekk ci yeen ci penkam nuyu ko safante ak mom baluko ak balko ak ci diko ñaanal ngeer yeep bëgg insha allah rabbi taala dañu wëyel programme bi ci kanam legi serigne bi ak señu dug ci waxtaan wi no jox kaddu gi nak jambaari serigne touba yi nga xamne sama trono serigne cheikh ahmadou mbake waxon moy des man def fuñ mu ndaje nga waxale touba ci kanam to rek la nek

0: ngay defal jeureu jeureu seigneur ahmadou tindo de bu jeexel na kon nak liggey bi ak sembe yi ñu sembe ak objet muy bu ne bo duggé keur taawu ba say lampe leer nga mëna febar faju war nga ne jeureu jeuf Touba ci kanam tungu ni nak duy tok ñu nat seigneur ahmadou jeeng ni mom seigneur ahmadou tindo Touba ci kanam Touba bergamo ak jeureu ji mi abi may ko wër fi la buñ tej mor ñang jang seigneur bi di ñew seigneur ahmadou
1: bismillah barke cheikh modou mustapha barke borom tundo di mbokki talube ñi ngi len di ziaré bax di len fatali bis bi di 8 juin di ñaanal cheikh mohamadou murtada yalla na yalla yokkem way yagane ma xone bis bi mouride nañ bayyi xel bis bi serigne touba la bis la bo xamne ni bokku tak dara man di jaar ñukoy bis bi mouride serigne touba yi ñoko bok len di bayyi xel bis bi nga ko décret bret cha yepp ko bok bayyi xel ñi ngi len di fatali liggey bi nga xamne ni ñun serigne mounta etali muy gir rikko mbokki tal fekke wuñ xeer ya ndok feewuñ bu safa di xecc raay bi ndiarem diko jeme touba waye 3 yi nga xamne serigne mounta xali la touba yi na nga xala mo nga wara ni tek ba ca kanam mbokki ñi ngi len koy fatali wat di wax ne magña day la nga xamne ni mom lañ doon liggey jumtu ka ye magña doon mo yobale wuñ ko mi ngi fi musu fe jog ñi def yitaji nak moy ñi len di bayyi xel damay wax ne auto bu ko tuba ñaari setu ci buntu ba tehut lum jumlu moy boy arrière xol sa ginaaw kon nañi bayyi xel moy lan fab seigne touba rek tek ci kanam lele nga deg nak mané seigne touba mo bari may seigne touba mo bari xewal kon mbokki rik way nañ len bayyi xel liggey seigne touba yi xek ak fu ci way diko bayyi xel touba ci kanam ñi xwo ci mbokki talib yepp xani at mepp ñi ngi ñaan Moustapha ay def rek yalla nga teñe gëreemal Seigne Touba xamna ma jox jëwri mu sanni ci ñaari kaddu ndem programme bi dafa xat ñu fassiyene and ak ñom bu soobe yalla bismillah bëgg
2: wa bismillah bismillah barkam Seigne Fall wa rahmatullah wa daru salam ci fen ñoo taw daru kalam seen bokkum talabe seen dongo ñoo ñoo fi ci Touba ci kanam di wax lo xamanteni danaka mën na ne ñepp xam nañu ko ngir lako waral moy defena ni kepp kuy meureuk ku nek ak foko meureuk yakana xam nga Touba ci kanam bata lañ bëgg ma neex lañ wax rek muy manam dañuy wo ñepp bayyi wuñu kenn amul fajeek seen defal na ñaati ma defal na wew defal ñepp am ya kon lañ bëgg moy na ci ñepp liggey bi yaal dogal na xéssa gantu amna waye bu bëgg li wax kanam bu ñepp ñewoon rek même giri yi lepp xajna ci ahma ñepp xajna ci waye ñewuñu kon li bëgg moy ku man da nga def ku man nga def defal ñu fi nekkul li moy liggey bi sat nañ ba wax gërem nañ ñoo sat bu baaxa baaxa baax ci bayyi xam ya jëre ñi leen di fatali wat bis bi ñew fi jang alquran jang khasida waye fekk saw ñaxit nga tek ko ci tabal je ndax bi organisé moy ñan daayref serigne touba yi dong ñoko wara taxawal rik waye mbokk yi buñ ci kenn man lañ leen di bayyi xel bis bi waye tok ci bergamo wala nga tok ci rimini wala nga tok ci milan ne serigne bi dana fi ñew bokku tek 8 juin bi kon ñoo ngi ñaan yalla nañ ko téwé ay déwéni déwén jangoru ci way andi yalla nako yalla safara xéewal gu lu fi way ñaanit yalla nako yalla défal ci barkem cheikh modou mustapha barke señ ahmad mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf touba ci kanam mom ku dekk touba war nga ca def ku dekkul touba war nga ca def fep fu ab mourid nek rek ak fo man di yewo war ngay bayyi xel touba ci kanam di ci soñu suñu bop waye di ci soñu bok talib yeb jere ngeen jëf kon ñu jox señ mor rek mu agalé programme bi señ bi mi ngi ñew insha allah rabbi jere jëf señ mor bismillah
4: yalla bil musafas sinditi allah wa bi khalilika ibrahim yalla Yalla bil Mustafas sinniti Allah wa bi khalilika Ibrahim yalla wa bi kalimika Musa salihin khadirin wa bi Shuaibin wa Ismail yalla wa bi Sulaiman نوح يونس اليسع وزكريا يحيى هدى الله هارون يوشع الياس وادم هدى وذي الكفل عيسى لوط الله ويوسف وبيزخ وخير من انبياء ورسل لك يا الله وبالملائكه

0: moni kon ñu bokku deglu serigne bi mu tontu suñu gan yu bax yi inshallah ñu wëyel xalé yi ñi ngoy def tradition simultanée ko bu sto permesso yi serigne mamour yi bo di saluté la soris force ay no secret du hospital ki sa dafa ci la tradition simultanée Salutiamo i responsabili di Lukoi, l'organizzazione per le moschee e il centro culturale che sono in Italia per la loro presenza. Grazie mille.
1: Lukoi,
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh niñu ko terele moy ñu
0: mbolo mi ñu deglo tuddi ngir yalla sal bi dafa amé ko señ bi day tontu bokk rek ñu wéel inshallah no may deglo
2: dañu wax né dañu bëgg ñu tontu suñu mbokk yi gam yi fi nek ñew ngir bëss bi bu ko défé yéewu leen ñom dem xana rek mu tambalé ci ñi ko ubbi muy señ Modou Thiam mi nga xamne moy njital liggéey bi jaara ci ñu santalé ci makkañ bi ñu ko waxé légui mi nga xamne mok mom ba légui ñu ko ci waye mom mo nek ci kanam mo nek ci kan pour ñom nak mo ño lang di liggéey rek ak ki mënu ci bayyi sa mot kenn ci la ci indi du jitt du ñu jitu la kon ñu ngi leen di ndoké di dafet lu baax kaddu yi xana rek ñu gëreem ñi nga xamne ño fi jël kaddu di wa ansri di soxna fama ak suñu abdou jabar bi nga xamne ño mi tam ñoy communauté bi nga xamne ño fi nek ci ay musulmans ak tesiana sise ñi nga xamne momi tamit ci ñi jël cadre lañu di nuyu bu baax église bi tamit ñi ngi koy sante bu baax ci wax bobu nga xamne wax nako ci li nga xamne mo jëm ci bar bis bi nga xamne liko lan moy diiné ñun liñ ci wax rek toujours dañuy wax ne wax na sans fi li ci sans biñ xeyé mbokk yi ngeen xamné tamit xeyoon nañ dem ci préfet waxtaan nañu waxtaan yu am solo and ak ñiit yi nga xam nañu ko fi di nuyu bu baax ci ndako gat nga xamné mom waxtu wu ne rek da fay am place te loolu itam xam na ko légui ndax li ci loxom la jaar li ñuy wax rek ci li teunk mbir mi moy ndum diiné bi mbirum diiné bi junjum nako légui ci né yalla mom kenn rek la kennam gogou tamit wax nako fune woné nako fune rawati na nak ñetti diiné yi nga xamné wala ñetti yo yi yi nga xamné yalla daf ci wacc ay téré té ñom lañ tuddu diiné ndax leneen luñu mëna tuddu diiné té yalla waxu ca koku yëf yu nit ki la kon dafa melne bu fekk yalla momu day kenn bind ay téréem wala yonne ay téréem jaarale ko ci ay mbindeef mbindeef yooyu di ko jot li ay mbindeef kon defe naa ne kon wax ne kenn kee te muy kenn kii defe naa ne loolu du leeral gi wërul jafe te damay faral wax lu bare bare tey sànq wax naa ko waxati ko dama ne diine mënul am ay contradic manam leer jërëm fee lay jëm ci la ca des bu fekkee ci kenn rek la jóge waxuma la mu yónnee ay téere waaye lu ëpp ci la jaxasoo wala li ëpp ci lu nuru lu jaxasoo jaxasoo moom mënu ko def mooy ci nit lay jóge buñ ne ci nit lay joge moy lam tay dolli ma diko tuddé ben lañu tuddé détail nga xamné faram facc lo xamné yow mënoko li ci dess moy interprétation manam difiri lo xamné itam xamoko lacc les nga diko sara moy commentaire bo dugg ci détail def commentaire def interprétation ñet yoyu rek ci lu diiné mëna indé luñu naan li ak lé ak léla té loolu ñi da koy def kon yalla mi kenn yoni ay yonentam ñuy kenn ñun ñep ñu gëm ko mu waccel lu ay tëm kon li lu melni bu amé ñu diko def ci barab yi yeen ngeen ñew ci suñu mbokk yi fi ñew yépp day autorité dafa woné né kon loolu moy li nga xamné mo am solo ci nit moy luy bolé doobu adama ci loolu nak dañu profito gëreem leen yeen ñi nga xamné yeen ay war rew mi ndax ak lu mëna xew ñun ay gan lañ mëna tuddu suñu bop ndax dekkunu fi wax bi wax bu metti la sax ndax yeen gisé wu leen nonu ndax dafa leen nok yeen dekk ci yaatal gi yeen ñewu leen sax suñu dekk ba xam nan lañ leen di def kon su fekke ñun ñoo fi ñew di ay gan melni ba agge fi fo xamne ak ngeen ak ñun ci lepp kon dafa melni yeen seen walla wala seen li nga xamne motax nit jog ak likoy boole te alcorane wax ko dama leen di bind rek ngeen def ay xet ak ay nit ay ñeneen waye benn bi rek la ngeen dugante kogu nak ay nit akoy def ndax xol akoy def ak xel banti ak gëm gëm mo koy def te lolou kon fekk nañ ko fi ci doxé ñu nga xamne ñun dañ ko ci lañuy dox xamnañ ne yombul ci yeen taxay na jafé ci yeen sax ñun mëna am yegulu ko ndax wonu leen ko ndax bu fekkenté ni jangi ci nit ngeen wote ci seen walu doxin moy seen aada seen culture seeni wax seen danaka lu bari ngeen wote ci ñu wonu ñu lako bay nañ la nga diko def ya nga ko xam yow te xataluñ la ci te yow mëna am sax yow nang leen ci nga xatal leen ci te yeguñu ko nga diko muñ koku moy lolou mom la wax tud may wax na tud toujours damay wax ne yeenu tud dialogue interreligieux intellectuel rek ñoko grawal diko tek ci table ñuy wax waye lolou li gëna am solo su moy dugënti bi ñu def kenn ku mëna jaxassok su morom kenn ku mëna dëkk su morom lamu nekk nga mu ne ca xatalo ko ci momu dem xatalo ci def na lolou mo gëna am solo té lolou moy li nga xamné mom la diiné diglé ci ngir ak man ko nekké ba taxna kon yeen ñi fi ñew tay kenn ku na jël fi cadre wax yu rafet ñi leen di sante di leen ci turu communauté sénégalaise bép nak wanté ci turu sénégal yépp nak wanté ci turu itam musulman yépp sax ndax man nañ ko tax ñi fi nekk amna fi ño xamné ñi ngi fi nekk fi nak bokwa fi ñu xamné diiné mom ku ko xam xamné gëm gëm la kon nak gëm gëm bobu feñna ci ñi fi nek feñna ci yeen ñi ñew fekk suñu ñi fi nek lo rek la ñu leen fi indi gis nañ ne ñi ngi fi ngeen yaatal leen wante ñoomit fas na yeen amse bu baaxa baax ndax dem nañ préfet ni ko waxe sax gis nañ autorité yi waye xam nañ ni ñoom ñepp liñ wax moy niñ nañ jema xamne dañu and ak ay engagement la muy fexé and ak yeen nek ci lepp lo xamni dana rafetal te du am dara lo xamni dana ko yak ci sunu digënté loolu nak ñun la gëna engagé ñun la gëna engagé ndax ki la obit buntu nga nek ci mom te du la wax lu ko naxari wala bu la ko waxé nam la koy waxé war nga xamni ki la ci lam ëmb mo la ci biir mo ëpp li la fé koku nit mo koy def kon nun tamit nañ gor gorlu xalé yi ngeen gor gorlu lo rek lañ mënu indi fi tamit ñu ñew fi nek ay bour ñew ñu fi dañu ñew rek ngir ñi fi nek tañ xamne liñ fi def aduna julit yépp lañ koy defal waye sunu rew Sénégal lañ koy defal waye ñi koy def tamit ci ko xamne ño xamne nit yi genn Seigne Touba bokku ci ak kilifa yu baax yi Seigne Touba mu nekkon ko xamne tamit lim doon wax ak liñ wax ñi fi nekkon ñepp wéssu wuñu wax lo xamne rek mom la diine jabal te yoon lolu ci lay diine doxé kon ngeen bañu ak ñoo ngi leen di gërëm di leen sante di ñaan yalla ngeen delu ci seen jabo yalla defal leen ci jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Grazie mille per questo vostro nostri gentili ospiti. Grazie mille Serigne Mamor, che Dio gli dia una lunga vita. Grazie mille. Grazie, quindi se qualcuno di voi ha propri impegni che vuol congedarsi, grazie di essere stato con noi e alla prossima volta, grazie mille. Grazie gentilissimo. Adesso ci prepariamo alla preghiera, inshallah, dell'assalto.

du démé nonou yombé wul non yalla ñepp ko bu ñu ñepp dem aljana sa fekk yalla neeru ko yonenti bi du ko xalo du ko bëgg seigne touba tamit nonou seigne touba ñepp du rusna yalla bëgg dara wala mu bañ dara mu diko bëgg kon nañu jema jaar ci yoon wo xamné ëlëg ci biir ñu yalla xew parce que moy nekk lu baax nak yeen ndaw yi yeen fi tek fi nekk fi ci jamono ju jafé di neubutu di laqatu di dem di fa du def ñi di duñu l'église dara na ma ngi dem sax la def na waye nak ñepp lañu kenn kay lañu fa nga nekk xam nañ ci yow lo xamné boko xamone sax da ngay def na li nit mënu ko xam kon ñi buñ fi nekkon ay tiaxan buñ fi nekkon ci leneen kon na gën li fi am du fi am kon yé bu len yak matériel jumtu ko kay bu len kenn mëna duggal ci yakamti bu len kenn mëna duggal ci dama yakamti wala sama wajur wala sama dar ndax wajur def na né wajur mom deug deug wajur bam la bam la bam ba ko yalla jaarale ci yow bam egg fa nga ag def na war di xaar lu bari nak war nga rafetal ci digënté ci wajur di la def lo xamné waro ko def wala nga dugg ci lool wax lool yalla digël ko kenn kon su ngeen ñëwé top leen ci mag ñi nek ci la moy mu fa kenn ku ne yam fa ra moy diine l'islam ci bokku té bu fekkenté ne kenn ku ne ya nga xol sa morom la muy def tax dafa am lo xamné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax té légui rek nga gis né ndax dafa né kabru ismaru bi kulli ma néna netti sax kenn fenn la motax da ngay dégg bo gisé diiné bo gisé droit yi ñuy am légui nga xamné moy droit public bi wala mom la xew moy bu aduna bi li ëpp ci li ñi lepp ci droit li ñi jëfëndiko ci imam malik lañ ko jëlé droit yi ñi att ci tribunal deug ci diin lañ ko jëlé té hadith bobu tamit da nga ak ndax ba diffamation wax nit lo xamné net li gis na li ci réseaux sociaux yi koku yoonte bi néna fenn la gis na réseaux sociaux yi li la wax man sama yoonne ko ci dama ko ca gisé bobu genn loolu ci fenn la té bakkar bu reey la kon nañuy maandu ci yu bari nañuy té ci yoon ci luñ warte dugg bañ lu lo dugg du ko waye lo deggul wax dugul ci sa waxi bop lolou baxul ci nit tay yoonte bi waxon na hadith bo xamni ñepp ko man kan yow ni bi la xol khair awul yasmun mais ndax waxal lu bax wala nga waye bala nga sabar nit da nga degg nit ko wax lu du nona ba nga yok ci la ngi ci wara yok lolou lepp da fay tarien nit parce que diine comportement rek la lolou ci waye man bo gisse tu dara yalla la moy yalla mais do wor do dug ci yefi jambar nangu nga liggey mais da ngay developper lolu lañu diiné sant waye bu féké lu ne nga dugg ci lu ne nga wax te do liggéey bëgg son bëgg tedd mais do tedd li julit ci kaw koku daf ko wara woné mais bokut ak li ne ci biir moy voleur nit sobé ci diiné bu ko yott mais pour nun la dafa am ay voleur yu muy wara dox mais bu féké da ngay def la ci kaw rek la mais koku du mëna sotal nit li nu tardel yépp bokku lu ci ak op ci détail du téré yi da ngay na yow da ngay dem ba sax lu la doy koy ki wax ka yëk ci dess wax la ci dess commentaire sara lo xamne yow li nga ci wax lula neex nga wax ko ci ci sax hadisi buñ la waxon ni muy deme da ngay refusé hadisi li do ci hadisi solo al omar ko bari bul hadisi ni net hadisi yep ñukoy net lañ ci waxon muy abou horeira te ñent atlam ak yonntu bi te omar sax dafa bu de nga wax te yef yi lolu lepp nañ bayyi di bok yonntu bi sallallahu alayhi wasallam indi leral ne sosul dara bu ko defé yeen bu len dugg ci yenn détail yi lu ne ñu ne len yonenté be ko wax yonenté ba dugg na fé amna lo xamne sax dañ ak kon dañ amat daan moy lima gis légui bari ko sax ci alcorane nabi sallallahu alayhi wasallam ñëmu du ñëw di wax lu yalla waxu mais lan la koy waxé lamuy denkane ak lamuy laybi la ko sañ nako ñu ko duggal ci diiné yam lo rek la non la yam len fi mu yeb bu len ci duggal lu ngeen ci bitt bokul yalla ak yonenté ak jàng té loolu mo do fokk ñu tey sunna li def ko ay du gal deug na mi ma bind mo indi ala lema fi indi lima gis def ko ci resultat bi lo xamne bu deug becc dama jexalat ndax yombul te dañ leen ko deflo te lañ leen deflo nak dañ leen ko deflo ngeen def ko kon nak dafa melni teye leen ko bu baax materiel nak mom leg leg dafa melni sax yef yi day dama dem ba sax da ngay rus te amul sax depend sax te danaka te lo nango eko benen affaire la ngeen baye xel ak yeen dal deug la kenn du wax lu jëm fofu ndax lolu mom nit señ ci duggu waye ngeen xamni dal nañu baye xel ni materiel taxul yoon wi juk taxul din jumtu gay la rek tay nañu baye xel ngeen di and nek ben seen taawul gi ngeen di def ci seen biir nak yeena xam waye nak na ngeen xamne lepp lu ngi xamne alal ak ñak du yefi tiaxan du sutti nit ko xamne da fay son kon yeen ñi fi nek muy soxna yi ngeen gënu gor gor lu yeen tamit xam nañ ne ciona

soxna muslim ñoom ñépp rek di leen jox si soxna maam bu sat ci tellu gu set gu wóor ga noonu la ñuy siyaare amba ñu borom jàmm ji borom yiiw borom tenaange ji dok altene rek naanuk sëriñ Cheikh Bakay moom li kaamil yi mu wàcce këram ak xasaay den fa jàng ak tuddu yàlla ga ak màggal ko tuubal ko bool moog soxnaam sell di setub sëriñ Abdou Borom dër bi ak setub sëriñ soxna Daba Mbacke bokk ci waa kër Mame Cheikh Anta ak bokk ci waa kër suñ Cheikh Gelongal bokkaatit ci waa kër Abdou Borom dër bi sëriñ Sidi Mbacke di waajuram ñu tudde ko Mame Diarra Boussa xam nga ne kii day bete la waaye ànd na tax sëriñ Bambou yum andi ci taalube ci liggéeyal sëriñ Touba ci panteeg taalube yi seen bopp di leen digalte jiitu ca ñoom digal la yaata ñe njariñ la dekk lu di sëriñ Touba ci bunt kër sëriñ Saliw ci loxol sëriñ Cheikh Saliw ñu ngi koy moom Cheikh Ahmadou Bambou yum moog suñu sëriñ soxna Mame Boussa Mbacke miñ di pee maamam te moom siyaar di sëy bu ci sell nga mbaxam ju rafet saa bu àddoo rek ñépp bég siyaar Sëñ Fallu gañ nañ ko dégg lool ak Modou ca yoonu daaru rakaat set setal di siyaar Baye gi laay ca gàpp sël siyaar Cheikh Mor Talla Fall bu moom Sëñ Abdou Assane Mor Talla Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal tiir biir Mor Kan Gumba siyaar fu mu toll gis nañ taxawaayam ci yoon wi di siyaar itam Sëriñ Mor Kan di siyaar nag Sëriñ Fallilu Fall moom Cheikh Mal moom Modou Mus moom Cheikh Ibrahima Fall moog rakam ji Sëriñ Moustapha Mbar borom pastif bu dëgg bi te wér gis nañ seen taxawaay Sëriñ Fallu Fall yàlla na ko yàlla may téeméeri at ak ñaar yu mu dund ak njaboot gi Sëriñ Touba ak Cheikh Ibra ndax loolu rek lay dund moom lay nokki moom lay xool moom lay dëgg jataayam yépp noonu la amul benn booy fekk Sëriñ Fallilu Fall te doo gis Cheikh Ibra ci biir ak Sëriñ Touba ak taalubeek ak yar teggin ak neeg l'islam mu xooyote ku dëlëng mi ci Fallilu képp ya di siyaar Sëriñ Assane waajuri Sëriñ Modou Fall sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit Sëriñ Assane ca taalubeega moom itam teggin ya rasanga yàlla na ko yàlla suturaal njol màgg soo bi dafa doon daanaka ñaari émission ndax Café Touba am na defa nañ ko ci Italie toox ñu doon njëggandiku ba mu agsi ci lan ca doon ko jërëjëfe Sëriñ Mame Mor moom Sëriñ Murtala góor yàlla wax dëgg yàlla newoo ca biti rek yàq ci biir te newoo ci biir fàtte diggante la nga wax ci biir tayyi ne Sëriñ Mame Mor wone daraay boppam lépp Sëriñ Touba rek lay wone waaye feeñe nag bay bokkam naw kun bi tey ci mbokki tay am ak autorité italien ak autorité yu jógal ni Sëriñ bu meeru Kaolack di taalube bàyyam ci yoon wi xam nu mu mel lu bette kenn ndax waajurum fàggu bi man jànge ca daara ji ñi fa jóge am xam-xam muy daaraay kokki ene Touba ci biir kër Sëriñ Mbacke diggante Ibrahima Niam ak Sëriñ Gaynde ak Bambali waay bi mu ciy taxawaay bu rafet bu ànd ak taalube te àndeeg Mor li Sëriñ Mame Mor wax ci moom de ma kàddat moo doon yu gu Sëriñ kuy ànd ak moom te waxam càmbar ko nga xam ne boo te boole yaa neex ba wax gi bari te du dëgg guddali wax te mu dëng yaatali wax te mu xat def rek waxtaane woo Sëriñ Mame Mor dafay won ñi ne leen benn kàddu la amoon yàlla la ko jox benn xol la amoon yàlla la ko jox benn liggéey la amoon liggéeyal na ko yàlla

0: ñi xala mo ñu dakk taxaw mu jël
1: waaw shit
0: ba li ñu xala dañ koy dakk nak dañ ko jox
1: hmm
0: adul lañuy dakk
1: duñ ko jox
0: ta duñ ko jox
1: dé ming ñuy dakk
0: ñoko sa salim ba ko waxon loko gëna jëgë mu gëna dakk
1: mu gëna dakk day
0: day yalla suñu borom nak mom
1: hmm
0: ay woon tax jëm ci mom
1: mu gatal
0: du la ci mom dalay gatal du
1: la la la la
0: mom ñu jëm ci yalla jëm ci yalla woor
1: hmm
0: waye da ngay wax rek
1: hmm
0: covid covid top yalla taxul
1: hmm
0: dañu ñu ñew pognet ñewi ba do mu ci
1: la yalla la yalla
0: kon ñu gor gor
1: hmm
0: gor gor lu moy lam
1: hmm
0: ko seen ñu yalla digal hmm ñu necc ci seen digal
1: hmm
0: ñu necc lañu téré ñu daw ko faaw
1: ci
0: tay gor gor ci dëkk bi ñu xam dañ fay nekk
1: hmm
0: dama wax ne
1: hmm
0: ñu ko bu bari bëkk ñu bëgg ko fa nekk ci dëkk bi ak suñu jëmmal ñu bëgg ñu ba nekk ko fi ak suñu jëmmal
1: illahi
0: way gënal dañu dañu gaday suñu dëkk lay ak suñu dëkk bay
1: hmm
0: dëkk ci dëkk jaamur borom dëkk mu ñu di la bëgg suma dëkk bi ñene ko kan man kan dina fi nekk way ñu bëgg ci dëkk ñu mu ci jaar illahi illahi
1: hey
0: tay baye bi
1: waaw
0: manam bu ñuy dëgg ci dëkk yi di ñew
1: hmm
0: dañu war na ñu ñi do ci ci ku ñaaw waye dinga wax ci ni yene ci ku yi
1: hmm
0: ni ge
1: hmm
0: nañ waro na yene indi deke ko waye dinga wax ci ni won yene ci ku yi indi
1: hmm
0: jiku yi ni ni jiku yi jagu jiku ko borom la wara fex tax rek
1: hmm
0: kon yalla yalla suñu wara fatal jiku yi
1: amin ay wa bay tuba bay tuba insha Allah
0: do la na taxaw
1: na
0: hmm yene di fu mucc
1: hmm
0: go amu mucc
1: ci
0: ni ñaan ci yalla serigne touba
1: hmm
0: ni djeglu kep ko xamne bu yag bu tay yagi deg suñu kaddu
1: hmm
0: limay wax wax ñu xam xam
1: hmm
0: yene lañuy waxe
1: ci
0: yene rek lañuy waxe ak yit nga bëgg lu yok radio
1: hmm
0: motax ñu wax waye do xam xam bu xam dañ ko am wala jang wo xam dañ ko am wala xel mu yaawu neex ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ñepp rek ñu ñu xiar xiar sëñ Moustapha Sarr moom Cheikh Bassir Sarr
1: moom
0: Serigne Touba yalla yalla yagal ko te wërël ko jaay rasulullah barka sulul abal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeureu jeuf bay Touba Lansar wax nga deug de ci yalla Serigne Touba ba Serigne Touba bari ngari la Serigne Touba bari ngari bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam
2: bay Abdou ñu ngay nuyu di la ziar
1: ba aljana no tudde koy wote
2: sidi koloban touba baghdad de
1: waw sidi koloban touba baghdad ndeysan nga gor
2: ni la balax
1: yalla ni yalla bo lay bal
2: di nuy equipe rédaction bu eka bi nga andal ci liguey bi
1: ndeysan waw waw
2: di nuy cheikh abdou sall mi ngay andal ci liguey ak yepp kuy liguey ci radio bi rek
1: ndeysan wax
2: ngeen di ziar bax bax di len ñaanal tout rak tawfiq ak jamm tax dak rek
1: amin amin amin amin
2: di nuy wa baghdad de yepp ak yepp kuy teewlu radio bi
1: d'accord
2: aw di ñaanal señ cheikhum señ faalum fi jëgoo bu yaglu yalla ko yalla yërëmte xaar ba aljina
1: ndeysan amin amin amin
2: ayo fal suuf ci kaw
1: amin amin
2: jaxot gi fi baye yalla ci suñu borom tek loxo
1: amin amin
2: aw kon daal liñ ci mëna dégg mom adnom ku ci nekk mo baye bo nga jëma sax ci lu baax rek
1: mo gën de
2: aw jëma sax ci lu baax ak lu neex señ bi
1: mo gën de
2: aw boole ko ku njub
1: hmm
2: te bo tane nit nga diko dimbali
1: waaw waaw
2: ak boole ko diko sang sutura yoy dal mat lay baye xel bu baakha baax
1: ndax deug deug
2: ah ndax aduna mom lu maam lu way def rek bopam
1: hmm
2: waaw di sax metti saxo dara mom naxo kenn
1: ndax sa bop la ak metti sey ngam
2: waaw kon dal mom nañ gëna baye xel fep fu rek te na xolat bopam
1: wallahi wax
2: deug ab mouride fum ne
1: hmm
2: te amu fa cieur mom warna setat bopam
1: bu wër wër wër wax nga deug deug
2: ngi rafet ligé baye bu baax ba len bal ak di len balo
1: jerejeuf bay sidi jerejeuf sidi
2: yalla yalla do doli sutura ci rek
1: amin amin jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf sidi mom ndeysan ku baax la ku rafet wax kuy deglu nak émission bi bu baax ndeysan waye nak nanu gor gorlu rek xamne ku manalu sa bop dara waro riiruk say bok nak du ki nga bokal ndek bay wala ngeen bok fu ngeen juddondo bok dal ma nga commencer ci asadun la ilaha illallah rawati nak

0: ci seti seigne cheikh abdou ni wadjal bis bi ci ay ñaan way ci ay berne way ci jangat jaar jaar yi nga xamne mom la seigne cheikh abdou la jaaroon di ñaan bis bi ñi addu ci ak jamm ci barke seigne touba den def ko ni nga xamne non la ko ci ko doon defé bëgg sa tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk jul yepp di jaal ci ñoo bi suñu ki wayduru fi top bashir abdou qudus taw fi togaay serigne non tierno ak jabatu serigne cheikh abdou gep ñi wax ci touru serigne aliou mbake cheikh mamadou fadal sonu mamadou soudiaw mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abdou ak ci touru serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax ne jabatu serigne cheikh abdou ñom woowu ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax ne mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot dañ ci don taxaw di wax ne mi ngi soñ serigne am tierno mara ak jabatu serigne mam tierno mo gep goor ak jigen waye di soñ ni serigne ahmadou mbake mom serigne atter ci mbolo ñeppatu serigne atter gep goor ak jigen ni di soñ ni serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo ñeppatu serigne nour mahfouz goor ak jigen ku nek xamna bis bi ya ko mom da taxaw ci nga ci don tax waye di soñ ni serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñepp goor ak jigen ñu leen ci soñ ni baax baax di soñ ni serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo ñi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoy jabatu serigne cheikh abdou ñepp serigne sidi nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñ ni ku nek soñ ni nga andal taxaw ci bis bi xamna bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko bo la jabatu serigne cheikh abdou gep bëgge dama ñaan ci ndërmo serigne cheikh abdou ci loolu serigne sidi wax na ñu ngi soñ ni mbolem seddu nañ ci kess ñu leen soñ ak seen mbolo ku nek soñ ni nga andal waye mi ngi soñ ni jeewriñ ni tole alor bay suñu mëna nek and ku nek soñ ni nak ci ginnaw bañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñ ni nital daayira yi nicolas modou sambo xon legi fuñu mëna nek ci rew mi ak bitim rew ñu ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ñu daan taxawé ba ñam ci ngërmal sëriñ waye ñu ngi soñ di wara yi daari alquran ni ñu mëna nak ci touba ak daru yi tambalé ko ci dëkk bi daru manam daru mati touba ak ñaaré koso ak mbolém barabi sëriñ touba ak barab do daru yépp fi daari alquran ma nak sëriñ wax na ko ci tambalé wor ñang alquran dinañ ko wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wu tonet sëriñ bi jox na ndigal dinañ ko tambalé ñu def ko ñu daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal ta moy lepp ñu def parti sëriñ touba wa di la am ak borom dal moti ak sëriñ cheikh abdou ak mbolém julidi parce dé diko jaar ci daayira ma wax bu naaton bi nga xamné mo jitt mbolém jankat fasade kon serigne baye ngo jankat yep bayiwu kan bayiwu fenn bayiwu ñan waye mi ngi soñu serigne yousou diop diko yegal mom mi nga xamne mo jité daara hisbu taqiya di jaarale ci mom diko yegal mbolam daayira kurel yep serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu sétto ci borom daar mot mi ngi leen ko yegal sétto borom daar yep mi ngi leen ci wo ci bisbi amna nak ñom ñoko bok kon nak fiñu mala nek rek yi nga xamne sét serigne jawbaale mi ngi wo mbolam sétto borom daar yi and ak ñom fasiyé nam ngeen bisbi tamul ko bu mu jeex waye di mo mbolam bok ci ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñep serigne bang leen wo ci bis bi dal xamne dal bis bi niko señ doxé leg señ jaxabal lom ñepp lo kon nak alon tialu bu gamuy deppu ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yalla juin bi ñet fon dam xare kon nak señ bang ñu wol ñepp alon tialu yeb ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla dafa ci xasida wala alquran lepp yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala tour ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousman momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu bolé ak serigne mam tierno ci liggéey waccay wu magalu daru manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne Khalid takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam tierno ak njabot gi yépp ba kérok bis bi di ag suñ ci toll rek ñu and lo ko and ñom kon jotaay bi jotaay yu soñel ak fatali ak woté motax serigne bi serigne Khalid di wax né mbolém ko xamné da nga yaakar borom daru moti té tay ci tay moy borom daru moti mu yëkëti kaddu way mëna nek té yaakar borom daru moti bis bi nga xamné moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom daru moti té mom mu gëm né ni ko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom daru moti ak fu mëna yëngutoo rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëmé té non la koy doxale diiru luñ fi togg ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg té and ak wër and ak kattan bu gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéey serigne touba té muy liggéey l'islam mune nak serigne mam tierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkon ay kilifaam jox ko loolu rek lay wéyel ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam mu mepp nu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu nu serigne bi yabalé lu dik and ak mom kon fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu serigne touba bi ci diiné l'islam kon serigne bi bu yëkëté gaddom def nako ci anam go xamne lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanale mom la wala fi di leb nan tagge bu la amna jappal bi kon kep ko yakal

0: ara shire mo handak sara yendo chaawo ndaw jaga so bandara beddo chaawo serin ji handak wor ye fafde daane ñele di tux di fon ñele doxane ñele di wañuru ñele bandane ñele di taryaahi ñele wañane gor ñu ak jigen ñoo jaxaso di jaxan lamba ya gor jabar yep jaxan ken amatul khaslu li wajilai kan akifore fafdi jani la islam di joy ikat bagen agada ci soow jant fep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke jili na yalla may safi kullu jili may khadimu rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signe jox yonen ba mu signe gaaya dal di jital ban ba lisanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf len ma jor len ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana ye ci yen bi doona abisi kerok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gele geel mustafa may geej ga ngir boba wor yang koy xecio serign ci kangam ye ak tuba dina ko merci adina kil akhira diko gëro ku neene ma koy jël kena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor yi cey kon cheikh ban bana ko asbiyal hilao dahran wala ilaha illa allah man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yanfadu jangna ko man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yanfadu jangna ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru ho ne kon do jang billahi tahalai khana yow khalmo la tarkano ila lasina salmo khalo le yarkan moy jawabi khali ban ba ko tonto won wan tahali kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublulai ahbalati dunya illa yaqablu wabihtuha fashara anni qablu wabahdao anni adbarat walam amil liha likawni adara zalam wabahdao li akhbalat wa inni akhbalatan lillahi wabhamini duma ko bada sawji ma ko bata nadem si guru mbulang nyan khata bihtu lazi lada nasara tura bima ladallahi lo mol tura waylun liman ila nasara mala likayana ala minnatan aw mala huwa wali dahrala nasara khadima hadin khat ada ansara inal muhajirina walan sara lam yahbudu yahudu nasara kerog la ban ba teñu fabiyanam ba wetliko yalla badem ma yon ba ngir bagaram mo jamono yonen ba Touba liman balaha mo di yen ba yen ba ñenon khutbu ya ak labdal ya te attanu ko mo ko ba raw ga yo dang kay di wi te tawatul balayo suratul ahwani la ham ci la yo serign ci naqis lañu ban bay kamil mbeur yep suqul lañu ban bay kabal man sak bi salika fal jarbi waman yu jarib ba abi taharubi jayantena ak yalla te dutul xati rijale sere nagn ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati annalaha arada an anala min ujaha wahan akona sabihan li khawmi wa
1: akona
0: khadiman fi dawmi chamo mat la ban ba san ci bare bi isni khaliqil bari al bari fako na talibe gor tawelo morombo gorba gor gu yalla yelo

0: اخباري.
1: كاب اف ام اخباري اباب سيامباي.
2: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah. Do dal len diam ci radio UKAB, radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaduga ngi bawo ci ndam Daru Alim al-Khabir xibar guddigi. Le gën bari ciowé ñu doon wax ay ñaaw tuñu def seen kawlal nak ci 2023 la won ci doon tuddu tay ji lan ko doon atay ñaar fukati kasso lako yon daan lolé dañ ci def ci gën ko yaatal ci bir jotaay ak xibar yi dañ na wax itam ci lu soxal liggéey bu tambalé nañ ko ba seen giraneen ba lolé nak ciowla bari won ci lol tay ji minute bi gallo walu ko ndox mek assainissement cheikh tidiane dey mo yeglé lu ñu mel lolé dañ ko gëna yaatal dañ na wax itam ci lu soxal ngan gi nga xamné serigne mamour monsieur mamour du mutula mo koy amal fofé ci rewum italie tay moy bes bu ngaro serigne touba cheikhul khadim cheikh amar ma fa nek danañ joko mom ci bir jotaay ke xibaar yi danañ wax tam ci lu soxal walu njang ak njangale bibliothèque ba nek ci université cheikh anta djoum dakaro djuroom ben fukat yi mam lañu waja magal tax nañ fa bëgg ci lekkul ak daara ju kaw ji fi touba doone dañ ci del ci cadre yi kilifa yëkëti nañ ko ci jangat bi ak li ci yene kay ko na rekkumal nes tout ñi di kën ci faram facce gi dem sopp na sunu borom
1: UKAB FM xibar yi pap sayar mbay
2: faré wo ci addu kay bekk machine bi naska bi ci deglu radio UKAB 103.5 di témé rek ñatt yu tombu juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet

0: dañ lañ ci ko
1: hmm
0: nga xamna bank bi six personnes lañ ci def mal bi bank bi day dem ba genn auto bi xamna ci tok ci dernière place bi auto bi cinq personnes la wara yeb bokk dégrager normal cinq la wara yeb wala quatre
1: hmm
0: nga def six personnes ci bank bi nga xamna ci tok ci dernière place da naka bu nek ci bir auto bi
1: hmm
0: porte bob nga am day tim client bi ben bank lañ ci kal wala ben wañ ci ko lolu bu faxe fek ci na bi ci bob muy wacc wala yoy
1: hmm
0: bondi lañ ci na bi ray ko wala mu rew non ah da porte ba nga bëgg baay auto ñu leen neex ñu mel ko ñu leen neex ñu yébé ko melni tuba ñu fi nekk nepp ci ci baay wala nepp ci population bo xam dañ leen wara jox respect
1: wallahi ndissane basirou jërëjëf wa
0: ta nekk dëkk bi nga xam ne ni silap mo gëna défal transport importance yi nga xam ne ñu koy jarino
1: hmm
0: kon nak bu bëgg dañ la talor tamit da rewut auto bo xam ne ni auto bu confort lay doon
1: hmm
0: auto bi bu yam bul baay sour da am rande rek ko ñu def nombre de place rek lekku ñu leen neex auto wuñ ñoo mëna def bank fiis
1: vraiment
0: wa hor yi fete ci route bobu nga xamné ni baaxaan ngeen ñoko nek ak baara lu ñom ñu ram dañu yëg ci transport nek ci ay clipper route bobu nañ ko gëna baye xel bu baaxa baax wa auto yoy ñu wax mu war nañu mala réglage plage ba nga xamné porte bi day tejé mu nek sécurité wa nañ gëna baye xel client yi man ci côté bobu lay gëndi ré té lolu sama tante lay gattan dina ko ci def ko jalal la ci message ci ku mel yow mi ak keneen ak keneen
1: jërëjëf siru
0: baana jërëjëf
1: jërëjëf basirou borom daal ñu sant ku baax gërum ko xamna amna ci lo xamne mairie sañu ko waye amna ci lo xamne sañ nako xone dëkk vraiment auto yi nga xamne dañuy daw ci bi dëkk bi ah waron na am saytu go xamne dañ leen koy saytu waye comme nim ko waxe da nga jënd sa auto rek def ko num la nexé rek duggal ko ci bi dëkk bi tek ko ci kaw tali bi di transporter num la nexé te dara du la ci fekk metti na daal assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ku tedd ki turu ak fo ñu wowe
2: dong la ci dongay Touba
1: ab dong ci dongay ma nglay ziar
2: bëgg barkel rek ci émission bi
1: jere jeuf no nglay ziar bax
2: di wax ci mbokk safor yi
1: hmm
2: ñuy muñalante
1: amna solo
2: te jéggalante ci kaw tali bi
1: amna ci solo dé
2: señ pap tali bi dugli ci kaw tali bi
1: hmm
2: safor ci amna ci part de responsabilité
1: wallahi ndissam
2: ki nga xamné da nga daw bu djub ko
1: hmm
2: yeglu woko collection wona woko fiiro señal ci ñoo dara da nga ñew rek jël ko mo dem momit xamna ni amna benen auto bu ñew boy jakarlo sermane amone mom ci bopam xamna lay xew xamna ni man nga genn ta dara lu ci fekk xamna ni pour nga genn xatna koke bu regraté won vitesse am mu sedd guuy mu may ko mu genn man na baña faasa faasa kamiy tassé
1: deug la
2: waye auto dila duggal xeyna nam lay duggalé neexula
1: hmm
2: ngay and ak mom ci vitesse bobu bam ne rajax ta pourtant di nga taxaw rek
1: hmm
2: ah waaw tel foko degge faaw nga taxaw
1: waaw
2: fa ngay taxawé ci na xeyna mo manam dana dépasser tel ji way tel mu fo and ak auto mu dila duggalé
1: hmm
2: xaju fa bam faasa faas ak auto bu bani tel
1: hmm
2: yow mom mënu lo dem ci non faaw nga taxaw
1: deug la de
2: ta pourtant bo telo na régulateur sa vitesse may ko asporox ndol mu ni yom
1: hmm
2: balay dajé koko sawé koko
1: deug la
2: donte da ngay noppi nak dab ko wax ak mom
1: hmm
2: wala nga kalamé ko ci montage
1: hmm
2: waye imatiel and ko auto mu di la jël
1: hmm
2: mu nul la dara
1: hmm
2: ba xey ni tel ci auto xola ni metté ak yow
1: wallahi nissan
2: te ñukoy def sa buñ la xasse ba jël ñom li ñi projeto moy vitesse bu gaaw ndax ñu genn ci motax tel ji di metti
1: deug la
2: li ñom bu fekkone dañu dem ba xam bu ñu regraté wat seen vitesse bi ma topat yow sax mana am keul moy dal ci ko wayo do def manam yow man nga baña dal ci kom
1: deug la
2: way face à face metti na torop ta dara wërul ko lumay doublage yoy def xajna bi balay ak ta xamulo keul di ñew
1: ban déplacement à risque
2: lol da la non na ko duggal
1: jerejeuf
2: ci safari ñi may tegg ñu jappalante ci lol da yalla tax
1: jerejeuf
2: ko li duggal ko ne xam nga li xew xam nga ni ki man na fe duggal xajna bi wala xof bu fi xaju tam wara ni jey na ram tel regrater sa vitesse
1: ay ko mu dem
2: donte da ngay wacc sa benn pneu boko mané ba boko munu bo wacce sa vitesse may ko sprono bo mu tu mana jall
1: deug la
2: ay and ak mom ben rajax metti na torop
1: jerejeuf
2: ñu jéggul baax jerejeuf señu pap
1: jerejeuf ñu sant suñu bokku donga bobu don wote ziar bu baax señ yahya busso ni ngui ziar nek fi ci bustanu arifin ziar itam señ abdul ahad mbake mom señ sidi mbake mom cheikh abdullah ni ngui ziar itam ziar wat mbok yep suñu bokku dong bi limu wax amna solo lol moy dépassement à risque nit ki ba ngay doubler jang la len ko fi ay yone dépassement dafa am lu mu lacc waye yow